Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe Radio Budachi 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

0: Non-stop. Enu ye radio budu kumia kabili mwe tano. Radio yomuntu wabuli jo. Your
1: station. Basebo nebanyabo abatu uliriza. Baniriza konyo kuprogramu ya feyoro na kuorua lero. Era katonda nsaba tumweba zeko. Buli ali woli. Jisa emikono mumaso. Katonda mweba ze. Kurokubanti akusobo ze seza. Okuli ya programu eno. Era gwe nabaddenga atoloto mango gamba. Nga webo zo gamba ne katonda njagala. Ekibuzo kijje lero. Kubanga ya kusobozeseza okulya programu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bw'onyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Munonya huliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza, kubanga kkiriza gaana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse. Buli kyote tenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi, kubanga emmotoka empyo ziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe bipya. Kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokola, abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi, bangi abatakyagenda bweru. Banja abava ku byokusiba akapapula naye nga bagamba nti nza awali Ajati Maimuna.
2: Ebyange biba biwedde.
1: Nsaba Ajati nkwebaze ekyokubiri nkusabe obuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo, kambalamuse n'ekiramuso ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
1: Ajati Maimuna,
2: wanjisebo
1: embeera nawe ogiraba?
2: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera
1: abazukulu bo, abaana bo, tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti?
2: Embeera nange njiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa? Kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaaninga, baakola ki? Baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna, ekyokkola kiba kiwedde.
1: Weewaawo.
2: Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti. Kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro. Omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo. Naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ngambe nti Ajati ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya? Ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange.
1: Kiba
2: kiwedde, nkubuulira ekyokkola.
1: Kyayagala kifunira wali?
2: Kifunira wo
1: woli singa jinve ku mulimu simanyi nkoleki?
2: Nti ate jja muyankutte? Nze ebyange si bwe bityo, kasito nkubira essimu yange buterevu, ky'oba oyagala okikola ki?
1: Okifuna.
2: Yesebo.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma,
2: yesebo,
1: oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde kati ayinza okuba yayinako neziggwawo, ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma,
2: yesebo,
1: tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano?
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya? Nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 07-48-15-48 ne 07-90-52-71-25. 07-48-15-48 ne 07-90-52-71-25.
2: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo, mbuulira ky'oyagala okifunirawo. N'onga nti Ajati, nze ekyamazima njagala ssente, ssente zibuze, bannange ssente gye ziri, abazinoonya bazifuna. nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsirika capati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwonkubidde essimu kikoze eki
4: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
2: nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi gabadde mu capati
1: ngaali ku nnyonyi
2: nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: kajati soko tuwe kunamba soko nzijimu kunamba zoeze simu
3: 0 7 8 4 15 14 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5 0 7 8 4 15 14 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5
2: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lisanyu lyange nze kyova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugambye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'oŋŋamba nti aja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aja ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti aja ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli za mukasooli omu mwana awerera abaana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasule ennyumba
2: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omugaa kasooli muveemu
1: nobako kyokolawo
2: obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde n'akugamba nti aja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
1: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
1: nakasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nzebyo binyumira kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe wekikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
2: gwe bw'oba owulyanga oga nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
1: buli kimu
2: kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa sente owenkata
1: tosinga
2: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente nnyonyo girinnya bw'oba ne sente olamuza wuyagala
1: ne mukyaki otuula mu maaso naye oba badde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
1: aja tizituddiremunko
3: 0 7 8 4 15 14 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5 0 7 8 4 15 14 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5
1: toyanzanya jati toyanzege tewaliwo okwo gwe gambuli muntu yenna ddala ava buvi eri ng'akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo okwo boga nti yagira ati oba yaziinako ne zigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mubutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ngugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyere nti aja ati kino kwetaagisa nti ate aja ati sirina transipooti nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubiziamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri sente emala ayina obukadde 10 ayagala 5 gwe nkubira essimu ŋŋambe nti aja ti nti kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0 7 8 4 15 14 ne 0 7 9 0 5 2 Nsanfu mwemu, abiri mutano. Zero msafu, nyamu nana, anamu nya, kuminatano, anamu nya. Ne zero msafu, muenda zero, atano mbili, nsanfu mwemu, abiri mutano.
1: Tuyanzi zanyo tuyanzi genga we nakusavi ajati maimuna nsavo kilize sima nyovo udevuna atusavo zesa nenge nakusababa ntumu enabali wano we maku wado muzindaro okozeseda chika bilie chinene nebano basobolo kolachi okubuza ako kwa ajati kubanga haba mweta agamo libanji kazo keno mchalo no yeya sose wano nga inzo ga programu ya agendo jikola bane ya kwe sunze nyo njagala osembere ku muzindala ao yogireko na ajati ajati uno nao guo mkubadi bagama anti ajati ya kuwa neto mula bangako
2: chikiriza unuguenda ba wano chikiriza kubanga mpulia na katengo mutima mpulia na mutima nememe yonenju kumira kimanyi mukazi guwe cheminza kukua kadi nchikula bangako unijako kutegerira kusimu nisevye bibibi yanga mwengula na ya mpulia mameme gonaga nkuwa gana mpulia
4: nga kubiraji
2: kaka nanzi wentu wengula
4: wana anga ajati maimuna
2: wanji nyavu
4: kwa kubako chona chengamba nchova chinova chikiriza haka sumuluzo kani mga kuwe uwebu
2: mga vila uwa
1: ya mwoto kezo lazi bako rashi tumpu
2: chama la ufikum
4: chama zina mchia alo ya chusu ovulamu wangi
2: ya gala nkuwe ye
4: kechimala ne kadi yinu
2: kadi
4: ukakasuzo galanti chi mtuwe natege ben
2: Chainza
4: kudanguru
1: bambi
4: nienda mfumbiro omusajja wange nga tuli bavu omusajja oyo yali mwagala nnyo naye nga talina nga twezimbe naye nga talina wakiddako yadde atize nalina omugabo gwaffeyo mukyali Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako natuakazalo wana bubiri
1: na kulekera abana
4: mwana msajja nafa
1: miaka munana abana babachari batoni
4: aha ayetu wate tuna zimba kwa njasi ya kukula wikozi business tukumera wikasenge omusajja wanfa kone nebo za chechidako ya galo kutegeza nti mumbera ya maziga jenarimu ati family nari ya golo kuka eyo omusajja nga bote bachikiriza nti sente zange zenasa mu business ezo wavula nga boba gamba chimu kwato mwana o muvimbi ntuyo mwana wafe mugende
2: mbali waloza za
1: mwana
4: nibangu wana abana waga na abana bauli ambwe ngambo sibabwe nenge zako nwanengu omu kazi nenge omu manjiti mnango mwavu kasi nga msanga ulichimba chinzi jeko na sinafuka mwave saweyo nsine mpuri lange mfundi lide neno nye wukuda ni wambula ila mwencho natambula bukolo kolo ono wana wange nenzile omu chare Masaka chitege embera nenyiza mange nambuza chechi
1: ani adi ataje ko simu simu tuzije ko banange
4: banaye munatusenyi wana ye nzira mu chale Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja ngabo yafa family ngo bimu bintu wadaka gatwa kambwe katika kute mu nyumba bangambye ntambule ngabo enajja mama nga taina cha kunkoleza taina gwa manyi nga omanyi nti wowo ine bizibu n'otlote tujja nakaba nge misana nechiro mama yali ina wakadale waka namuna yewera nga untulire ku bunyanya bwange
1: bambi
4: naye nga mpulira bulina kunkaba nejuso na kulina sinka no musajja nejuso na kulina tunda akataka kebampa kugama ngembere nyinze kachirumu mkwano gwanga mpita angamba nayo manyi lwakitovaako mukyalo eyo waaka ino jano ndabako nga wiiki amaziga goyina nosooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina nangamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama nga anaakujjukira mukama nga anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange saawa ezaali munaana neetegekera olugendo ndi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati
4: mayi
1: muna kwa gamba owulira erinnya lye no owuliranga nobula mbukyuseke sawayo ajati mayi muna ngamba
4: nebulijjo mpulira abantu abenjawulo naye omutima negulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabukuba essimu ngamba taona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu
1: bibadde
4: neka ngambye kubabukuba essimu atenge ne wala mama wange yali agezaako kuntambulira naye ngaate wana ono agamba bugambi kubabukuba essimu sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nosokukubira ajati mayi
4: yes nemukubira nemugamba ajati ensonga eri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde
1: sina wetandikira
4: aboluganda batwala ebyobugagga
1: nimaziga
4: nangamba
1: bangamba atero basekerera teyakusekerera
4: yanga kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
4: nemugamba ajati wakiri obanzije buzunkwateko
1: ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
4: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwe nakubirako airtime kwono omukyala kitegera bulungi nengamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
4: mukwano gwange naye nemera kulinyojje linyojje kumbe mukama agezaako okunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mu takisi
4: imagine just nayoga ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo nemagamba gabagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gyenangikwata kwe nakomya amaaso kate nzirike kubanga nakwata ensawo ninekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga wamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: nga wafuna nyingi
4: ndaba okwogeza akatengo si bwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera
1: nejanmpulira
4: nga ensi yonna kwegamba nninga giina mu ngalo zange ttaano
1: ajati kezo mwana kwe kuhaga
4: yenze munange jene baga kastonku vide simu
2: yenze
4: kastonku vide simu yange chokola mbana chidina wana uli dento je kambi neda kanyende kafisewo budi kwa balimba obate balimba kwa mchalo nja kwa sika na mkama ya nyambi elabu ya ntuse ne unyiza unyazi nasi tere denyinga tatulide nyinga imiligo vako kugamba sima nindi ya
1: wala kusima mwana kwa no mulabie kwa ne wala lakati babo badi wewe
4: kwa hati babu usabusa nange hajati wala kusima mwana mwanange kwa sagala mukave
1: wala kwa mwana mchima kwa yanzi zaba nange yanzi naba gambi da chika bili bili otote kumi
4: mwendo kwa yanu na mchala wendo kuziba
1: katufuna yu karine kumulala mwana ya tuuliriza yoyo ajati mai muna
4: ebyo
1: byakola kukafuka kazanyoke ajati tudde mu kunamba ze simu kubanga munanga batuuliriza banja abeetaaga okukyusa ku mbeera
3: 07-48-15-44 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-44 ne 07-90-52-71-25
4: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola mba nkirina
1: bulamu nga bwekyuka
4: kuba mmanyi ekyokukolera kasita onkubira simu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
1: obudde bannange bugenda kukulemesa ajati funayo ne ku mwami kali waakiri
4: kale naye ajambuzeeko akatuli
1: sabusembere ku muzindaalo ajati buuyo mubuze kumu sekendi sabiri musanvu
5: oweekitiibwa pulezidenti ansanyusa nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gw'okoze nange mbadde mu bantu abo ababadde beegomba okulaba ku mukyalo ono na ye nsanyuse nyo kubera anti sawa zino ni wano wetu tudde aje ati nsanyuse okulaba
2: kale sebo
5: sivi otya mama
2: mbulungi sebo oli otya yeyo
5: jendi mama
2: bitambula bitia
5: mazi mama kofu mama weba likuweza
2: amina
5: nalisi tisuvi ya
2: mde sagala mukabe esanyu liangi mungkubi desimu aje ati chino chinuma njagalo demu mungkubi desimu mungambaji ati ndibulungi
5: presenter
2: esanyu liangi
5: presenter buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwakinangi sali bulungi na gena nempa so mchala na hiba na bachala bakulukulu betusanga musanze mukubo ono lozo ofunye echi ofunye mukazi na vera no mukazi omukazi yambo nyabonya omukazi yambo nyabonya ne alamu nezituko okunkubira mu mutwe na ye omuchalo yamala nazaalo omwana na vera no omwana omugamba twalo omwana mudwaliro agana twalo omwana kusomera agana kola kino omuchala namala ke mirembe paka wanatuko kwa ukana no mchalo hivyo nakubila aja chesimu na ngambo mchalo mazena yibanga chine mugamba mama mchalo mazena yemi haka angena na ngambo mchalo ya kuzali romana konze ye na ngambo mchalo yo gumukulabo kukua akuisate ni mugamba mama mbera jendi msinunji o mchalo mazeke mirembe mchalo tuliku atagana hata inemi ze na ngambo mwana wango mchalo ya kuzali romana mulekofu nechi omuchalo mulala abachala balungi tebaggwayo era wekitibwa presenter bwe bwakera nenja ukana n'omuchalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli sawa zino bwe nayo ukana n'omuchala katonda yansi mulula mu myezi gyali nga etaano nga nfunye ploti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku motoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
6: ngajati yakuwa bwi magezi
5: ajati maimuna enamba najifuna n'omufunyi ku mukwano gwamba muyita mwagale Ivan yeyampe enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira esimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola naala mu mukyala tasosola oba oli waggwanga kyoba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola present okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajja tikasita kugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bwoti chakugamba nti kola bwoti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bwoti kyojja okukolera nange kyenakola olwaliro obulamu bwange si bubi
1: banange olw'obudde ajja tyogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuzaako kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba ffe batubodde ajja tyaganye
1: banange budde
2: bwe buganye
1: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: 07 anamunya 15 anamunya ne 07 90 52 71 25 07 90 51 25 75 25
1: kajati kagambo nga kambo bili
2: kakati akagambo kensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba bane abantu bakwogera ne pulaani n'ekugwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera eterere kwegamba weeyagala enso gyeyagaliremu lwaki teweeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
3: 07 84 15 84 ne 07 90 52 71 25 07 84 15 84 ne 07 90 52 71 25
2: Zajati maimuna.
1: Tuyanze. Gamone jawuliriza siinza kusoka wao. Ajati wayogera nze sina kyenziramu nyongera okwebaza mwenna babaddeko n'okuba kutira nti temutwala bigambo byajati ng'ebyokusaaga mugende mukube esimu
3: 07-8-14-15-4 ne 07-9-5-21-25 07-8-14-15-4 ne 07-9-5-21-25
1: abayambe mbagalizo kubera bulungi okukyusa ku bulamu mweraba
0: ubumalirivu obuyiya n'okwewaayo.

0: katemula yalimu kwabo
1: hiba nanga abantu kuva mabega baina agatima tima agenge kwando baba bebiseko bwe
0: yali mutemu kuvadda abantu wa musango gogwali gu katagu twaliramu mvuzi we motoka ze mpaka ponsiano rakataka kuba polisi yali amulumiriza agamanti alina akakwate kutemu eri
1: erakayi
0: eye rakayi family je bayingira bambi abantu mwenda ne basula mwaka aba
1: baba banna
0: omukulu ono kizuse
2: wangu ili joto munda na okumulia na omulia
1: mtuwa lobula mbuwa munonga weno onyeza bibio
2: zeta kero kuongero onyeza ni ya musale chitambe chichimulisa
0: anti kubanga mazeke nsemile
2: wabane ndia jari ya mwaba
0: tali ya katitali ya basibe bane
2: haba genda
1: na yunga wabaya wakambwe
2: otukele chitambe ni chikuwa muka anti wepa angambo balia ni bali ukaba kuba bibera yeyo makomera ero tukaire kitamu nchagala okulinya naye baba chikwamula
1: chikoma nongo yingira mukadu okulu
2: a chimayo kube muri bunda chibamu chisobola kukwatira mmuli
1: naye gugumukola
2: naye ayaya rote granti bali batabuka
1: jege bakunywe de
2: so bintu sibyangu
0: so azata abantu banji siyo yobo bebabo kwatide sibebo bokka suna bita nazuka bijja kuzukera
1: ebyenna kuzino tebichaliko mulenzo oba muwala nti osango mwana omwala gwegose nenga yalabirira bakadde
0: anti
1: owulid omujembula mbwense eno bali basigadde badaga gwosomu naye olumiza abantu mukaga
0: za family namba
1: ekigedde nolwekyo banange mubere muko nako obuntu
2: obuntu banange nenga baba ekiriko saidiza wali bufaransa bane ebintu sibyangu yadde n'akamu n'akeddagala tugenze kati nno mu wiiki ya kusatu nga abayizi beekalakaasa okwekalakaasa kuno kumaze okubanga kubutikira eggwanga lyonna ngeri abayizi abali emitwalo 48 be bakulimu mwalabise muno omuyizi omu yate yagenze nabeera yakubye abasomesa amasasi yaze n'ensawo ye ng'ajambadde bw'ati nga babalowooza ayambadde ensawo ya jita kumbaogenda okwesiŋŋana naye nga okwekalakaasa kuno gambe kugenda kubeera nga kukutula kuba kwatandika ku nkomerero y'omwezi ogwa September then kati tuli mu wiiki yakusatu yakubiri tugenda mu yakusatu nga kugenda maaso okubanga kutambulira ddala entabo kweva abayizi bagenda maaso okubanga beekalakaasa bagamba nti embeera mwe basomera si nnungi yadde n'akamu n'akeddagala bano bagamba nti bakoseddwa mu bintu bingi nnyo omuli okubeera nti nno batuuka okusoma naye nga otuuka mu masomero gaabwe nga entebe kwe balina okusomera ate ziyina kubeera nga zinoonyezebwa bunoonyezebwa abamu kusomera ku ttaka then baabateekako obudde bw'okuliiramu emmere abaano singana nga bangi naye obudde balina okukozesa okulya emmere bagamba nti bangi ku bannaabwe basigala tebalidde kugatta n'obudde obwabateekebwako bw'okwogerera ku masimu bagamba nti bwetuli obudde balina okukozesa so n'embeera amasomero mangi bagamba nti nno tegalina basomesa bamala naye ng'okwekalakaasa kuno kwatandika ng'okusaagana egye kuggweredde nga pulezidenti Macron batagendereza kwandiba nga kwolekera omutwala kubanga kuyingiddemu ko bannabyabufuzi bangi nnyo nga baga nti bw'ogenda okutunuulira ono ebyobukulembeze bimulemedde ddala abaana beekalakaasa otuuka mu masomero nga gali ng'ekisiraani nti balina ntebe kwe batuula ensoma gye basomamu obaana engwa gye bagwamu aso gye biggweredde ng'okwekalakaasa gambe kw'amaanyi okugera maaso okuba kutambulira ddala sadizeri bufalansa
1: baagala mumamulako
2: abaana bo bagamba nti ekitetaago ate kati bawere gambe 48 be bakulimu okwetula eggwanga lyonna 48 mingi boonoonya ebintu bannange ebiwererako ddala bo bagamba nti beegala bwenkanya masomero tegalimu basomesa entebe kubasomera amateeka agabateekebwako n'osingana omwana ng'obudde bwalina okwogerera ku ssimu butini nnyonyonyo ngate oluusi bagamba nti essimu ezo zibayambako olumu n'okommunicatingako ne bazadde baabwe ane ebira bingi nyo bibaleetedde okuba nga beekalakaasa so gegamu ku mawulire agavaako saize e bufalansa si malungi yadde n'akamu naako eddagala
1: ate kasita biyingiramu abaana b'essomero omanya nti awo gujja bagidde baba
0: mpozi twongera okusaasirako bambi omutukuvu paapa leewo ow'14 bambi yaweereddwa ekitanda wali mu ddwaliro lijemeri hospital Roma gyagenda okulongoosebwa bambi ayinamu obukosefu mawugwege era omukulu oyo agenda beera nga ajjanjabwa bulungi nnyo paka waanaawonera sibyangu so twongere omusabirako era nga misa ene misa enkulu ey'olwokusatu
1: olwaleero
0: yagirekedde kalidinaali bamuyita Luis Antonio Tango yagenda okuba nga akubiriza paka ye bambi bwanadda ng'amaze okufuna obujjanjabi akomewo munanga atandikire bwe yakomye.

0: jo muwegere male male yo nata zuma
1: wili amanyi gacho Yes, bera weta mana kuchenda muna na kaumuza muna na chenda mutana kaumuza tano radio mudo ya monto wabuli jo umana tuwa kaminyo wa mita vayora na chitenda gamba tindo tata bulamo umana webu imba vobo na agira butu yembira unakuruwa mande na kusoba singa kumina mwendo mwezo kukumi bidi ya bidi mukaga atuga mwalika tunzi relaxi moti huwa nwenye ni wafe mchivuga masaka atuga temato abali ya umunyendo abali ya chinoni abali kuseliza wa guru misali abali chitovundome abali mchinobero nebi tunde betu ndo kao mjitu sobo banga tujanja wa zekiru vera na chitende wali mwurungi dara atata wa fefredi seba tawali mwurungi dara alie tisanyo asaze kwa mwurungi dara tuna uko muimbe nina rozi wali mwurungi dara walo seka wa spicy walo Ivan mapesa wali mwurungi dara kati hapopo ndama imbi olugu wame pavapfe nga tusindu wame ya femudiro nga tuleka wa DJ Waga Emma agira tuwa la machine paka bude kejenge au ni msoku banga muje tusoku banga tunye mirwa paka bude kucha mane muje chukila katunzi relax motero eri mkuja guzo mwaka mula ambilida gigira masoku banga etuweleza okuingira katwaru kensimi kamuko kamu vya ipe mituale vili muje muje muje meza mituale makumi ya vili goka goka mweta nunga tukia masoku banga tunye mirwa chituli wali katunzi relax motero senior
0: Joli tata.
1: Emusima dimko mtaka wakabaka. Mkuru ya gani tisebo. Njalo joko lireko mchifo change.
2: Mbaba.
1: Ningaba teche chigana. Gwe mwendi okugenda soko linya ku stage yao. Katina ulecha matu wa fabale mitundi be muje.
2: Ngabwe gwaso se wano waguru.
1: Ngabwe gwaso se kuchomazi.
2: Katina wali ate gwe gusoka.
1: Ngabwe kugendo soka.
2: Uluda kwa mkutuwala kakarungu.
1: Wame.
0: Amaro mtuwale kuwabona.
1: Tuga wabona kenda wo. Atuwa gati mje, tuwa gati onakuruwa mande. Na kusumezi ka kumina mwendo, mwezo kwe kumibira biri mukaga. Mugwele mwena. Ajukila nino katunzi, relaxi monte, no chifo cha masanyu cha mulembe dara. Security weri. Toti ya gama, ya tezi na zene, chiduka chigira kumera, chitia security ngazi. Era kwa subiru ukubwa, walito tagana kujo, lazima zila babu liwamo noloche mjitu sobu banga tunye mdwe chitu wali katunzi na kise motero ono kuwe mande na kusome zinga kumina mwendo mwezi gira kumina gulogu njene mjitu nye mdwaba imbi baiti nivunyo alagiri kubanga bagunda ekinto
0: ok bionga bichi alia wono polisi ya saze korufula neola kapa vina
1: kapa
0: vina eziba dezili ndi dokuteke wake chambe enyame tundiwe
1: ewa
0: Wetu kide polisi mchifecho nga kape zisoba mchinana zoza amaze dokte kebwake chambe polisi okusala kwa rufuleno chidiride bananyi ni kapa zino okwe kubiro mulanga nga wagamba anti waluo abamaze kapa zawe mubikomera nga babuka nebazikwata nebazituwala okuzifuna mu omusimbi binono bibadde Vietnam Erange ne nyama.
3: Tusindo goma tuwa tukidensi yona. Eno ye radio budu, radio yomtu wa bulidicho.
4: Oli mu byabulimi, kuzimba, kusala miti na mbao, kusawa, nokuyoyota compound, okulongosa mayumba, kwoza motoka, Winko Technologies, tukutusaka ebyuma byetaaga. Ebiri mu kikacha steel, obumu obusawa, bomba za yingine zifuire ebirime, tillers, obumu obulima, obumu obusala miti na mbao, mu sizes enjawulo, vacuum cleaners, high pressure cleaners, obumu oboze motoka, pampu za amazzi, obumu obusalira miti na majani, hedge trimmers ezukomola obukomera, sako buti nebimuli mulujja. Ogas ezisime ebinya oba byabitoke oba miti nebyume byekikacha stilu ebirala Winko Technologies
3: tusangibwa mu kibuga Masaka ku kizimbe kya mukalazi oba la Stonehenge building kubiye ku note 755 nkaga munya 775 oba kuzira 758 chinana mwemu 38 chinana mukaga

0: Weba likuliriza radio yomuntu wabulijo radio budu. Chenda munana katonyeze munana. Chenda mutana katonyeze tanu. Ne ku www.radiobuduwfm.com. Edachika kuminanya zezaka itakusawa enya. Weba likuliriza. Kwa niliza mprogram tuwezimbe. Esa wene soke kutusibu wako Winko Technologies. Winko Technologies tuagala kuite ratu kugame ntijangolime. Okorene mirimo jikunyumire. Ngo koze sa ebya steel okuva mu Winko Technologies. Kakati ebi uma bino viva mu Steel East Africa ye company eyo. Tuine chuma cha steel MH710. Chuma chino cheyambisibwa mu kulima mu nnimiro. Gwo mulimi akoze sa chuma chino mu kukabala etaka. Erigenda kubanga likabaliwa bulungi cheyambisibwa mu kwanja letaka ate era cheyambisibwa ne mu kukola omuddo mu birime. Steel Oba steel M710 kiri mira dala yike zetaka eziwerako era gwo mulimiri mayika nene ngokozesa chuma kino togenda kwejusa bokozesa chuma kino genda kekereza ensimbi zo sasanyiza mbakozi ne ndala kale no jangu ku Winko Technologies tukuwereza chuma kino echa steel MH710 tosobola kubango nyumirwa genda wali ku kizimbe cha muzeyi mukalazi wetuli ku 0758888 M38888 ne 0745555 nyamusanvu musanvu omanye bisingawo ate bobo ina byagalo kozese byobulimi jangu tubikuwe ku Farm Life Agro Inputs wana mchibuga Masaka oyagala nkumbi oyagala dagala oyagala bijimusa oyagala nsigo oyagala bomba oyagala gambuts ne bibirala tubina tengera tusobola no bikusubuza gwa yagala okusubula ku beye nunji nawo genda ofunem tuli wano Kubudu Street opposite ne Falkland tukubire ko ku 0705588580 kakati nze Sonko Jude mu program weno olwalero tugenda ku nyumya embozi yaffe jetuze tunyumya ko bulijjo yeddobozi lyomukyala mu byobulimi embozi eno tuze tujinyumya naona ko olwalero jetugenda okunyumya atuliriza twagalero kwebaza kubanga mu ndowooza yammwe mu nkubaganya yammwe y'ebirowoozo nga muwa okulowooza kwammwe twabuuzizza ekibuuzo kyaffe ekibadde kikola ennaku zino tubadde tubuuza nti kye ekiwa omukyala omukisa ogw'ekyenkanyi n'omwami we mu kusalawo ku kyebalima n'enkozesa y'ettaka ebyokuddamu bibadde bingi era mwateeseza bulungi nga tugamba byakola mu nnimiro n'ewaka sente zaleeta ewaka singa ettaka libalirye lina n'ekibuuzo ne ansedako ngega tewali omwami yasalawo era mubadde obako omubusindika ku mukaaga emu emutaano mwebale nnyo mwebalire ddala kakati abasinze okuteesa abangi mwagambye nti emirimo gyakola mu nnimiro n'ewaka oba byakola mu nnimiro n'ewaka nti bye bisinga okumuwa enkizo abazzeeko bitundu abiri mu kimu ku buli kikumi nga muga nti sente za leeta ewaka 16 ku buli kikumi mwade muga nti singa ettaka libalirye ate ebitundu 12 buli kikumi mwe mwagambye nti mwami yasalawo nga kitegeeza ki nti omukyala byakola mu nnimiro n'ewaka abasinga obungi mwabadde mukkiriza nti byakola mu nnimiro n'ewaka bimuwe enkizo n'omukisa ogw'ekyenkanyi n'omwami we okusala okukikye balima n'enkozesa y'ettaka bwe mutyo bwe mwagambye ati ekitundu kyundu ekisinga obunene bwe mutyo bwe mwagambye kati abantu nga omu ku bataano mwagambye nti sente zaleeta abantu omu ku mukaaga ne muga nti singa ettaka lirye n'abantu omu ku musanvu ne mugamba nti tewali omwami yakola ki omwami yasalawo Kati abuno tugenda okubaganyiza ebirowoozo naye nga abakyala mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe mwasobodde okwetaba mu nteekateeka eno ne mutuwa ku birowoozo byammwe ate era bwe muddamu okuwulira abakyala n'abaana ab'obuwala era temujjanga okwo musigale ng'ensonga mugitwala mu maaso mu studios mazo okwegattibwako abakulu omukyala omukyala akiikiridde abalimi mulimi munnammwe omukyala ate n'obwebyenkulaakulano olwaliro mulimisa tetuli naye mbozi tujagezaako kugigatta omulimi safunyemu obuzibu natasobola kubeera naffe, mbozi tujja kujigatta tusobola okulaba nga nga tutambula. Tuula museko kubatuuliriza.
1: Neyanziza mukulu Jude Sonko, erinya Hadija Nabatanzo okuva e Butambala, omukyala akiikirira abakyala abalimi, nga nebaza Harvest Plus ne Tracka FM olw'okugyayo eddoboozi ly'omukyala mu by'obulimi, kuba amazima tubadde tulekeddwa nnyo, ate nga n'abaami tebamanya bitunyigiriza olw'embeera nga bo balowooza bitambula nga bwe biri, naye ng'abakyala bangi tubadde tunyigirizibwa nga bye tukola tetufuna kyenkanyi olw'embeera eyo. Naye tusuubira nti bwe tunaaba tugenze tuwuliziganya, embeera ejja kukyuka tufune obwenkanya. Neyanziza neyanzega.
0: Nyabula musa kubatuuliza.
2: Assalamu alaikum bana Butambala, omukama mulungi, bana Masaka n'abalala bonna abatuuliriza. Tukomyewo leero okuwumbawumba ekintu kino kye twatandika. Naye kirungi nti ekituyambye nti nga mukyala n'abatanzi waagambye nti nga owulira nti women's voice nti kituyambye okuba nti abakyala basobola okugyayo eddoboozi.
0: Yes.
2: Abasinga bali eyo babadde nga bakiyita mune nga tasobola kikola ki, kubaako kyayogera, ate n'okuba nti omukisa baagutaddewo abakyala ne basobole okwogera ku nsonga zino. N'okuba nga abaami baffe nsuubira nti okuva we twatandikira okutuusa wano wetuli, waliwo ekikoze eki ekikyuseewo kye tuyita mindset change.
0: Yes.
2: Nti oli waba abadde ku zero sawa zina ayinza okuba awezeza 88 mu kukyusa ku bwongo ku kiyali amanyi nti oyina kikola bw'omu. Kati bye tubadde nga twogerako nsuubira nti tuyinza okuba tuli ku 88 nga tukyusiza ku ndowooza z'abantu naddaladala abaami baffe n'abakyala.
0: Okay. Kale oli ku radio omuntu wa bulijjo radio buddu mukyala n'abatanzi katutandikirire ddala awo mu bawuliriza baffe mu ndowooza ze baawadde baagambye nnyo nti omukyala emirimu gy'akola mu nnimiro n'ewaka gimuwa obwogerero, mu kusalawo ku nkozesa y'ettaka. Katutandikire ddala naawe kuba kati gwe inexperience mu makaago mu sizoni emu. Mulima kikyolima gwe nga gwe amaka gakirye era ne mutakigula naye era beera wa mazima. Omirimu egyo gw'ogikola.
1: Neyanziza mukulu Jude. Mu mazima nze ng'omukyali wake ewange, nze nga Hadija Nabatanzi,
0: yes,
1: ewange tetugula bijanjalo. Twayambibwa Harvest Plus.
0: Yes.
1: Yatubangula mu mbeera zonna, ensimbi ennungi, enkwata y'amakungula, ate netuletera ebijanjalo okumpi naffe.
0: Yes.
1: Tubeera we tuli, mukyala Sharon n'atwetera ebijanjalo e Butambala ne Kasooli owa yero oyo omulungi alimu ekiriisa n'amalagala.
0: Yes.
1: Naye ebijanjalo bye tubigula ekitongo kampuni tuteraka 12,500 fe tubigula 12,500 buli kiro, kituwa enkizo okulima ebijanjalo ebitumala ate nga bya mulembe, biriisa bulungi abaana, bikuuma amaka nga gajjudde buki bulungi.
0: Yes.
1: So ebijanjalo mukatale siriyo nganze.
0: Bijanjalo byo tubigula?
1: Sigula bijanjalo. Ebyo byo okubaba ngemba w'ekirime ekyo ebijanjalo.
0: Yes.
1: Byo sibigula. Kuba batuwa masavu, batuwa buno obujanjalo obumyufu obwo. Obwo bujukira buyambako okuva ku mwana omuto baby paka ku muntu omukulu omukyalo w'olubuto.
0: Yes.
1: Kati byebyo tufuba okulaba nga ffe ekyo tukikuuma.
0: Kuba
1: ye nyama eri nyama. Ekyo kijanjalo aka kajanjalo kolaba kalina supu omulungi. Kati tosobola kuddira kwejjako kifiicyo.
0: Yes.
1: N'okyemalako ng'ogenderedde.
0: Okay. Obyo olimu birimira ku bunene ki?
1: Wenimira ebijanjalo byange ebyo wali eka tewera bulungi. Ya.
0: Olimirawo bijanjalo byoka?
1: Animirawo bijanjalo, kasooli ne lumonde. Kuba nagamba nina yika bbiri, naye paati endala kwe tusula tewaliwo ne wali ebitooke.
0: Yes.
1: Bitulia, naye wano wenkolera ebyo tewawera bulungi eka.
0: Okay. Kakati biki byogula? Gwe biki byogula bwoga nti bwe mba nnimye ebijanjalo byange byombiina babimpa byo bimala era bituliisa bulungi biramu. Kati biki byogula byoyongerako ku mmere eyo gy'olima gwe gy'oba olimye mu kaseera?
1: Ku mmere yange gye mba nguze kale nina tusobola okugula ebikozesebwa mu nva ng'ebirungo, nyaanya, nyata obutungulu sibugula kubanga Harvest Plus emangudde bulungi kyo mukyo mukulu Jude. Ewaffe e Butambala buli mukyala ayina ennimiro y'enva ewaka.
0: Yes.
1: Tuina nakati butungulu ebyo bibera wawo greens zivawo. Ne tugula buto, tugula obunzali, tugula inyanya. Ezo kubazi munyo tugo kugano byo tezo kwatika bulungi ebyo tubigula. Ne tugula no mchere.
0: Yes, mulya ko kachere.
1: Tulya ko kachere kubaba na baketaga. Yes. Omanyi bwokole ebintu nga tokoleredde mwana watu nacho okolerera ku nsukuma. Akachera abana baketaga. Ibyo tubigula.
0: Okay. Atebi kuyamba ko kubira ko nakasente mu nsawo ngo muchala. Sigamba akechikazi. Ne ngo muchala byo bimuli magono ganti kati mubiri bino byenime bituyamba ko kubira ko nakasente ngo muchala no no ba mukwange dobozi lya mwe.
1: Yeso.
0: Waliwo abaganti nti akasente ke mulete wa kakasala wonyo kubanga muine dobozi. Togenda kulima bijanja lero bigane kukola.
1: Yeso.
0: Ne season yajja bigane kukola oloze nti omwami ananga nti munaye ibanga bo wakola lulina kati bwokola
1: mukulu Jude kino mangula n'abakyala abali abasigadde tuyina ebintu bye tubuusa amaaso naye nga byankizo nnyo.
0: Yes.
1: Okugeza mbagambye Harvest Plus yatubangula okubeera nga tulima enva ewaka. Ezo envezo income. Yes. Era mwezi jaka senta aka saving wa buli wiki. Akoko buli lunaku ofuna ya abagula wakiri ntula oba greens ez'12. Ezo noba nomanyante ezo za saving. Tulima ebijanja ebino eba daily income eyo. Era nokufukirira nze wanga mukasana mba mfukirira era abaitawo banneunya.
0: Yes.
1: Hadijo chikolatia niye guba mukwano oguli ewakane ku bintu byange byennina. Bwe maliriza ebijanjalo bino nga bwe mbikugambi. Sirima byakulya byokka.
0: Yes.
1: Mbirabirira munirabirire nnunji manyi nti mbwe malo kungula kilo zange nsanvu mutano asa tugabaga waka.
0: Okay.
1: Ne manya nti zine zisigadde za kutunda tubeko kye tulage waka kuba buli season tubako kye tuplani nzokola. Nti bwe tuna kungula tugenda kola chi.
0: Yes.
1: Ebibe na Harvest Plus ya bitubangula.
0: Okay.
1: Ne tumaliriza tuli makasoli. Kasoli ono lwaki simutadde nnyo mu bintu bye sigula. Kasoli sitera mukozesa mu byemmere. Okay. Ntera mukozesa ko kubya kulunda nkoko zange waka. Nawo ka project akatono si nene nnyo tendageja naye nga nsubira okusinzira kati obwongo gyendaga nino kubanga gye bujja maso nino kubanga nene nkoko ewaka nge wange bagazi nkoko ezobubina bajja zisange wange.
0: Yes.
1: Kuba kati mangudwa.
0: Okay.
1: So ne nkubiriza abakyala abasigadde ye bannange bina leseye waka n'abampuliriza nti ebintu bino ebimu byetunyoma nga greens ebintu basajja bagamba nti kuba mu project yewedde batugamba nti bali manye emmere okusinga emmere yokulya okusinga yokutunda.
0: Yes.
1: Mucho mind yali ki nti basimba ebijanjalo basimba kasoli basimba ebitoke naye ebitoke babisimanga mmere naye at the end of the day bamaliriza babitunze.
0: Okay. Yes.
1: So nothing abachala oyino okumanya nti ebintu bino era mu katale bebeetaaga wadenga yemmere gye tukola ki gye tuyino okulya. So olimo okimanyi nti kasooli wakulabirira nkoko wakutunda. Bijanjalo bino byonina okwawulako kati nganze ku kijanjalo ekyo kugaye sote kinvaako. Green zo zirimu okimanyi nti oyiwa bed eyamwe eyawaka naye wabaawo ebyokutundako. Yes, sir.
0: Oli kredi yeyo muntu wa bulijjo radio odo togera ku dobozi lya abakyala mu byobulimi. Mukyala mumuulidde mulimi ateera ya abakiikiridde mu abakyala abalimi. Maama gwo okola mu bantu bano bennyini.
2: Yes,
0: sir. Olina agamba oli agenda naga nti sento mukyala zaalete waka. Mukyala ono bwalime emmere. Ndi mukushibala mwana. Mukyala ono bwalime emmere. N'alime ebijanjaalo bye birungi. Harvest Plus bye yamuwa. Nebikula na abikungula atugambye nti kumpi ebitundu nsanvu abizza mu mmere byatunda bya bisingo butono kati fetunulie bine ebitundu nsanvu byali mukuza mu mmere bwe tuba tugamba nti omukyala ekimuwe enkizo oba amaanyi ag'ekyenkanyi n'omwami w'okusalawo kye banaalima ngenze okutunuulira nga butufu mukimanyi nti bino ebintu bye balya fe abaami bwe tuba tutunuulira tetubibala tusobola bibala mu sente Tosobola bibala mu sente. Kati nga ndaba translation ya kire nsanvu okujiza mu sente kizibu wala kyokka kira asatu mu ttaano zino.
2: Zatunze.
0: Zo zirabika nnyo zirawa nnyo okusinga ziri ensanvu.
2: Zeyalekawo ne tulya.
0: Yes. Mu community eyo kiri kitya? Kiri interpreted kitya? Abaami babitegeera.
2: Neyanziza nnyo sebo. abantu bafa abo mchale yo jetubeera era stilu tebabitegera nga wola abantu mchala dijanga bwayogedde nti ye kino kyofulumiza n'otunda takiraba nnyonga in fact bino posho nene jolese waka bye mwasimba n'abaana nebibere waka ne mubiri yako oba bitoke nga babitemye ne bajjamu amatoke ne bagalia oba bijanjalo bino bibajja mu lusuku ne bajja bulinako ne bafumbe bijanjalo kuba season yenku bange bijanjalo bigize ewaka biba bijanjalo daily.

0: ani anakola
1: gwe tewalidde
0: gwe tewalidde ate gwa singo kola ki abana ba abana bange bali yako na kachi
1: na katono gwa singo kubiria
0: gwa singa no kubiria bamanyi no balangira je baba kola ki
1: je baba je
0: je baba janga laba tebalina ayo wadde ndaba nakujja wali muche kati ogejjedde kuki ogejjedde kutaka lyange
1: laba bwajja
0: laba bwajja kati nenageze kugamba value yene era yitajiraba tambala tabala manyu mchala gataddem bongo bo yatekam okukuba line kati byanya tusimbe wano kati collection nacho ntikole ntisobola okufuna mwebyo tabibala tabibala ebyo ekyo tebachi valueinga
1: naye nga bisobola kubira translated
0: naye nga tebisobola yes bisobola kuya translated mu center naye teri atwala budde kubala leba tebamubala
1: no waliwo mchala yabuzo omwami we namuganti kati miaka 10 tuli mu muziko namuganti sira bawo nchuka chuka yo nato inacho nyongedde ko mwa musaji tira che jogedde ko musaji yake omusaji namugamba nti buli lunaku lumu gwe rutyo olucha olucha wano nkulekere emitwalo ebiri kamenza namugamba jimbalire emyaka 10 olabe sente ze tukozeseze nga nyingi abami lwacha bachala tebachi balengeza wamu mchimwami yagenda naga nti butufu inacho ngaseko
0: Nabana
1: tababaze. Na ye ni mmele ni yomu ni mido. Tababaze nti wakola.
0: Yes.
1: Leba tamubaze. Kwanga leba bogendo kutranslating. Leba jokusanga ngomicharo na kola bolilu nako kumarina kwa asatu. Nga boganti nebolilu nako wabomu wado mtuwalo gumugu mugu wakola. Mnumilungo sente. Nga sente zilabika. Kale uliku radio yomu ntuwa bulijo. Radio Budu. Njagala mfune yoko kuwa uliriza. Andabe chiche mugamba kunsongeno. Mwendoza ya mweriche. Boboli stedenga wete seteso gita kuziro msambu munanemu tano yumu msambu bili bili munana ne kuziro msambu tano bili mwenda munana munana mwenda tano tano tuliku nsonga ya dobo ziri ya bachala na dalamu nsonga zino ezebi oboli.

0: ngomazufu na kasenta ako katumarufu nono ya semba yu radio budu
1: hello
0: ee sebu
1: yako budu
0: ee mga nangu
1: wangu lakini amba ya kusongi baba machala kwa tuwa rinda shamuwe
0: o ino mchala
1: yes sebu
0: orina yao
1: wangu ya lalala agenze kwa liku lembele
0: kati bwe mtu kwa kusala huku bieni miro yo mchalo sinzi la kucho mungo buyinza ya msale umu embi ebya ya binyi se mwonsuwa mchalo naba tanzi kwa miya wehu
2: yes sir
0: tuule kuka experience yo akasenti kwa soko funa ngaka komu yobuli ele walio tunze echi ele wa maru wa chitu unda chiche wakola katiche wakola chate kachiti obula mwe waka wali watia
2: ne aziza mkulu Jude muzikirize nsoko kwebaza mchala Sharoni wa Harvest Plus
0: yes
2: wamune ne timu yona ya Harvest Plus kubamu mazima nali mchala anga andi waka na inga nda wange ebyange ebyagaana era ekintu kye nasoko okukola kyovala banga bulwenjogera nchogera ko kulima mbandiru ye waka ya banda ganti okantu ako katini nnyo ne kanchu sachinene era ndi chendi because of oluja lwange
0: yes
2: nalimamu nakati ne tulimamu entula ne biringanya ebintu ebwe nabikungula zijukira na mumugate gate nalina watwalinanga wetusula na abana bange
0: yes
2: kuba ebintu byange mikola na abana nyo mu luvanyuma nagenda naina akabira nga kuchibanja kulike wali emiti na kwaze semitwale na nefuna omusajja na nyambako
0: yes
2: ne tutema emiti jili ne tukola ne tuocha amanda
0: mumanda
2: nefuna mwe mitwalo mukaga amagobe emitwale ebiri ne ganta ndiso okusubula obutunda
0: yes
2: obutunda sirira byana busubulanga maya navange butambala ne ngende maya
0: Nesubulo
2: obutunda atenga mbutundira mpiji
0: yes.
2: Wano erunga lawo wunalinga mbutundira kwa wali mama wange mchala omulunje nyo nateza Safina
0: yes.
2: Nga wotubutundira era nalina wo mwana wakoja wenga yantundirako so entandikwa yange yali nakati mwenajja sente nenjo cha amanda
0: okay.
2: Nefuna mwensa yomune shitundu by then ensawo yali ya mitwale ebiri shitundu kino twachikozesa nentunda se nedda neshitundu twachitundirako twalonda lusenyende nefuna sente kati okutani entandiko okufuna sente nga entandiko bwenagenda nga omukusubula nasubula nga obutunda nosangayo nemiyembe najyo nojja najyo omudane kugenda nga gukula nafuna amagoba mkulu Judy sobola cherabira buliwe natunda ngo butundo bwemtwalo mkaga pana subule ene bili jakola mu transport banyamba nakola amagoba emitwale 3
0: yes
2: era business ya tambula nenzire waka challenge je nasanga atoma myatani ko kulaba nganze azunga
0: wakato kya wawo
2: ngajuka na inango gendo okusubula mbirekenga mbitaddeyo ku mudala nzire wange mitambala natambulanga sasulanga yo mkulu Jude na ye engeje ya kumanyira anti inakuba waka kati
0: yes.
2: Netandiko kuteka ebintu ku meze ebitaliwo atandiko okuluza bo mchala wanga labika yafunye na abasadi obutunda buvamu butya sente ezo zonna kwegamba
0: oluvanyuma yakitegera
2: oluvanyuma yakitegera naye nga kyantwalira mu era akabanga
0: okukitegeera
2: iyo entandikwa yange
0: oli radio y'omuntu wa bulijjo radio vutu tuli bu program twezimbe tuli mu ddoboozi lya mukyala mu byobulimi mama nkomyokewo
3: yes
0: sir abateesa abamu bagambye in fact nti ekiwo omukyala omukiso gw'enkyenkanyi n'omwami okusala okukikye balima n'enkozesa y'ettaka omukyala abana omukisa munene nnyo singa ettaka lirye liwalirie okusala oche bagendo okulimirako kibate kitegeeza nti bobo kinyonyola munyinyonyole nyango kibate kitegeeza nti omukyala kijja kwetaagisa okubeera n'ekyapa okusala oche munalimira kutaka oba okubeera ne choice kukyogenda okulima ku season
3: ebiseera ebisinga ekintu ky'okubeera nga ekya ownership ngera we tubadde tukyogerako ebiseera ebisinga nti obeera wankizo nnyo nga olinako chechisinga okubanga obe omwami wasingokole kabachala bokolachi okubelanga asobola kusimba ko chakolachi
0: chayagala
3: ne luwabelanga talina ko ownership olusi etakali nzo okubanga lya bajjajjawe lyava mu mutimba ekitimba kitimba omutimba yalirekera kitimba omuto erinya je bali eyo yugenjogera niligena nga litambula generation ku generation kakati bamuwasi zono omuchala semanyi ajatishamira ayagala kusimba bitoke ebisele bisinga abera mujukiza buli sawa in fact wabera wenso biyo nayo neberawo dine takalya jajjange tulina ako buchi
0: buyinza
3: buyinza chensala wonze enkola chi
0: nze chenjagala chensala
3: yes chenjagala chensala ne bibera bitoke nga babisimbi nga chimanyi nte bitoke ebyo ewaka kwe batema omwami aswana okongera mu ebitoke ebibye nakulaga nti awamba wate
0: takalya jajjabwe
3: nga kujukiza lya kitimba jajja wange kitimba yalirekera jajja wange gondi kati dia kwegamba ka reminder teka kolachi
0: yes
3: ever kujukiza kubanga abero mchalo yotalina ko ownership ne atenga womanyi te bachale bisere bisinga te balina nyo sente za basoa ku savinga kutoka ku kugula afunene land title
0: yes
3: ne chirala njagala kujukiza kizibu nyo mchala oku owning land title nga echalo tichitegedde agenda kugula kwani oyo akataka ako
0: nge chalo tichimanyi mchipo wozi nibata gamba
3: mwami we Baba ino gambo mwami omuchala huyo twamulabye nga akukuta akola chi kwe gamba ebintu ebimu bizibu walaba ni wabera family planning oja kusanga omuchala we butambala nga family planning ajinonye rubaga
0: okay
3: oba mulago lwansonga area yona yonati okola chi bajja gambo mwami haji kati nyagala okujukize butambala ba haji
0: yes
3: haji gundi ayino luganda kwa haji gundi ne gundi ayinako luganda kwa gundi kwe gamba echalo chona chikuina ko buchi
0: Oluganda
3: n'obuvunaanyizibwa yes. Bakulengedde bulengezi ngo osaalimba ngo ogenda okugira okugula akataka ako
0: ripoti
3: etambulirayo omwami twamulabye nga akola ki
0: nga agula akukuta
3: ye nga akukuta so anyway yembeera bwetyo bweri ownership okusobola okusimba ebintu ebyo si kyangu kujjako ng'omwami era yakkiriza n'amuwako kyamuwadde
0: kale kati tukkirize nti omwami amuwaddeko akataka akatono nga tugenda mukuumulamu omwami amuwadde kakataka katono mukyalo n'awuliriza birime eki bye yali badde atandikirako okusimba ku kataka ako asobola okubifunamu kubanga waliwo afuna akataka ate n'ayagala okusimba emmwanyi
3: mwamukulu Jude emmwanyi tebasobola zimukkiriza kubanga bakimanya ekyo kirime kijja kubeera kayinza okwagala odditwalira ddala kikiwangaala
0: yes.
3: Kiwangaala so omukyala nandikukubiriza nti tusimba ekintu ekyangu ky'onojja munawo akasente kanaddamu ki mu nsawo ebijanjaalo omukyala dijja bayogeddeko
0: yes.
3: Obumyufu obwo ntibojja busimba bukule mangu okungule osobola okola ki okutunda
0: yes.
3: Kasooli simba ko kasooli kubanga osobola okusimba ebijanjaalo ne kasooli n'obimixinga so ng'ate ne lumonde nayo osobola omuteekamu ki
0: osobola
3: omuteekamu ebijanjaalo makati ate bali n'okola kye bayita boundary
0: lukomera
3: yes olukomera lwa yes lwa kasooli yes. Kwaka kati nyo mwami ke yakoze ki n'osobola okujjamu ki totunulira mwanyi ezo zirekera omwami mu bintu bino
0: atentangawuze butambala zo ziba
3: za mwami era kati oteeka akatangawuzi bayinza okukasimba naye akatangawuzi ako naye nako standing nga chance okubanga omwami asobola okukatunda yene bino ate awo abaalaba ettaka togenda kukola ki
0: togenda ditwala
3: naye osimba ebyo n'ekirala njagala obajjukiza nti ebiseera ebisinga abaami buli walabanga alabanga step jotwala oyagala
0: ku manyi manyi
3: yes olisa manyi manyi so wonoleta manyi amanja gugwa kagala kukuleta cha manyi aswa no dimu jako
0: kitofu
3: ya aswa no dimu jako yo sobo yiseo twala obo butini tini nga gobaza ntu osobola okola ki
0: osobola okufuna kasi
3: ka stage runji ofuna mo kusinzira dija chanyonyo de simbo obuntula nakati sukuma wike ebutambala bandi abachala balina obuntu obwe ate opposite adija wasula
0: yes.
3: Ekikunywawo abakyala abasinga balaba kati baali bati ni bagejja balina emiyembe balina amapapaali balina obutungulu obwo balina greens ezo kati ate nga fe abayitawo nga tuva ku mirimu fe ababikola ki fe ababigula tubigula ku bodeire kasita bibeerawo abantu babikola ki tukira abantu balwadde bisukaali bipressure yes babyetaaga
0: kale oli ku radio omuntu wa bulijjo radio buddu katugenda kuwumulamu bwe tuba omulamu tugenda kudda ate tubenga tuwumbawumba Bibaji vyo nabiyo ya gala binone wanokubudu Quality Furniture mchibuga Masaka. Jangu tubikuwe nebe ituwa gisaze anti utandisokwe tegekera Christmas. Kakati wabwa inacho ya gala ugulanga chibaji mo utandisokwe tegekera Christmas. Jangu kubudu Quality Furniture. Ya gala antebe sofa sets tuzina oyagala ebitande birungi dining sets, center tables, tuina sideboards, wardrobes. Atenga tuzina mu fashion ne mu design yezenja ulo. Na mwe omanyi jine miezi jetugenda mwo kwa njula kunji. Kati ya bagalo bitu wala kubuko, ebibaji nga magala bitu wala kubuko na mwaka sente tuwa.

0: Ibanyamu ebyo kuiga binje na ika nsubidati nao inacho izemu. Isawe soke ya program Twezimba. Twezimba. Bwetu chobwe tujikome keredeza. Gibade kutusibu wako. Winko Technologies.
1: Winko Technologies. Tukutusake bima bewetaga. Ebiri mchikacha steel. Obumu obusawa. Bomba za ingi nezifu irebirime. Tiras. Obumu obulima. Obumu obusale mitine mbao. Nebiume ebyo chikacha steel webirala. Winko Technologies.
0: Tusange mchubuka masaka kuchizimbe cha mukalazi. Obala stone eti building. Wamune Farm Life. Agro Input. Farm Life Agro Input. Bebalina bijimu sevyo mulembe. Balina sibuwa sevili meze mbala. Balina dagaledi goba. Kono kutuwa buka mwono utawanye bidime. Balina dagaledi zize ndwado kukwate bidime. Ukusa kwa bikwensi wa mnimido. Basange mchibuga masaka. Kubudu Street. Opposite Nefoko Landi. Esawa. Wanukuredio Budu. Esawa. Ziditano ezo kumacha. Budde buwa manyuka. Webale kuhuliriza Radio Budu. Ongelo kukuma bula mubuanga bulunji, ngoma nyengeli joi nzo bukumamu. Eno ye Head 30, wano ku Radio Budu.
2: Obadde okimanyi nti okugaba omusaayi kirungi nnyo eri obulamu bwo n'obwoyo gw'ogenda okubuwa. Okugeza singa oba ogabye omusaayi naawe kennyini bw'ogenda mu ddwaliro oba omuntu wonna agenda mu ddwaliro oba ojja kufuna gwa bwereere ate nga n'oyo gw'oba oguwadde naye oba omuwadde obulamu. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu. Amaulide Ganuge maulide okuva ku Samazinga Africa wano ku Radio Budu.
3: Zo chano mulonja uliriza ge maulide okuva ku Samazinga Africa ku Radio Budu Radio Muntu wa ulijo omugave muzukuru wandu gwa Kibombo Salim zenterede oga kusomera. Na mutika wenkuba afude mbingali momu ya gugwa manye nyo gugo ya gweza chibuga Tripoli chisangiba mguwange ya Libya eranga banansi banji mchitundu chino beya guzalu jo ngatibaina kantuko na kebasigaza omulino omukozi we banko omo amazo kuberanga langijwa ntino na kiri dezira kumwa government esindise abuamvu na abampyo gena masuno kuno nyabu na abakubidwe ebisenge by'ebizimbe ebigudde mu kibuga kino Tripoli saakono kusiyambako ababachatu bidde mu mazze basobola okuberanga babajjayo. Omukozi wa banke manyidwa nga Juhuria banka ono ye alangidwa nga firi dewo songa tena balabanje badu sidwa mudwaliro okusinzira kuba kungu abatwale ekitongole ekibya masanyalaze bakakiddwa okusobola okubeeranga bagajjako olw'ensonga nti naguga gudde ne gatandika okubeera atenga gakosa abantu engudo z'omogosemu ebituli emiti jigudde nga kwotadde n'amayumba agawerako agali ku ttaka. Gavumenti etegeezezza nga ekolagana n'ekitongole ekya Red Cross bakyagenda maaso n'okubeera nga batakiriza abo abakyali mu mbeera embi ssaako n'abo abeetaaga okugenda maaso n'okufuna obujjanjabi nabo baweebwa obujjanjabi. Waliwo n'eddwaliro eddene erigenze maaso n'okubeera nga likosebwa nga waliwo n'obutambi obugenze maaso n'okubeera nga bufulumira ku mikuto gyemugatta abantu nga bulaga amazza amayitiva agayingira mu ddwaliro lino songa ate waliwo n'abalwadde bangi abalabiddwako nga baliddukamu. Ate mu ggwanga la Democratic Republic of Congo kitegeerekese nti kati abantu abaakafuna ekirwadde eky'Ebola bawezekenda nga gwe muwendo ogukyasingira ddala omunene bukyanga ndwadde beziti zirumbagana ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Abantu 14 bakakasiddwa nti abo bafudde dde ekirwadde kino so nga ate n'abalala bangi bakyali ku ndiri. Ekirwadde eky'Ebola bundi bujjo kyalumba eggwanga la Democratic Republic of Congo era ne kirangirirwa ekitongole ky'ebyo bulamu ekyensi yonna ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano omwaka guno wabula okuva ku olwo gavumenti ng'eyita mu kitongole ky'ebyobulamu ez'ekirwanyisa nga n'okutuusa olunaku olwaleero bangi kikyabatta. Mu ggwanga lya Congo ekirwadde kino kyatandikira mu ssaza lya Ituri erisangibwa mu mambuka ag'eggwanga lino era nga bannansi bangi bagenze mu maaso n'okubeera nga bakosebwa kyokka ng'ekitundu kino kimanyiddwa nnyo ng'ekirimu abasawo abakyali abatono ennyo. Atema kwa angalia Moroko, Chadachi, saba ministro mchale ya sokete dalo mje ya kalonde wa Fatina Azuhula Alimonsoli, akweze government jagendo kubiranga kule mbira na yo, oluvanyuma lukulonde wa kabaka, Muhammad Omukaga, ngomu chala, asokete dalo kubira mchifuchino, ono ya lukulonde wa oluvanyuma luechibinache, okuangula kalulu mkulonde okubadewo, eranga yalonze, oluchiko lwagenda okutambuza na lw'emirimu okuva mu bibiina ebiwerera ddala bina ono nga yakamala okubeera ng'akolera alonda oluchiko lwagenda okukulembera nalwo ategeezezza nti bagenda kutunulira nnyo ebyo ebizibu ebigenda mu maaso n'okuluma bannansi ab'e Moroko naddala ensonga z'abakyala kubanga bangi babadde babalese emabega Mansour ategeezezza nti okulonda oluchiko luno atutte akabanga akawerako nga yeebuuza ku bantu ab'enjawulo ssaako ne kubakulembeze ab'ebibiina by'obufuzi okulaba ng'okulonda kuno tekubeera mu buzibu bwonna tewabeerawo kibiina ekigamba nti atefe batulese mabega basobola okubeera nga bakiika ensingo mu bibiina byasobodde okubeera nga alondamo mwe muli ekibiina ekimanyiddwa nga Authenticity and Modernity Party ekyalondedde muddala abakungu abawera omuli n'ekibiina ekya Centrist Party omuli ekibiina ekya Istakal Party Socialist Union sako nebibine bidalam ono ya soke dedalo kulonde wa kuchifocho wa sawa minister ngomu chala elaba anje bamutadeke iliso kulabe ngeri jagendo kutuala muemirimo sako nekabaka Muhammad Omukaga ya mulonze ya tegeze zanti ya musubira mubinji wamuno kujawe mbeira ibade gama anti omuchala tayinza kubera mchifochino yeka mugeze kalabe omulonja uliriza gavude kusema zinga Afrika oga kusomera mbadde omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim atakomira mpera abatukomire agonde gundo muteregam
0: Guba dofuna gema uri okuva kusoma zinga Afrika tuchakuletera malala wekumira ku radio Buddu radio yomuntu wa bulijjo Kibobo nyonyola chani wa mulambu ulile nsonga buwa mukakasa Nchinga 13 December lwe tuja kuzemi ya kabili mwetane ya Radio Buddu Mchibitu yoga yogemba gefundi kilo mwaka Aba imbia matala saudi nesitaji bo bo bo bo Opingi ya kwa wedele fireworks atenga tukida kutikido kufo kuma

0: yoga yoga.
1: Ngati wakidwa Global Paints abakulira lanje chasizo kubira yo mtindo musi yo na. Wamunde Rona Agro Business Center Isa Musi Limited yakabale bugonzi. Abakulira kaunga kabudu Supermanzi Flak kwa mulembe. Wamunde chijimuse chobutonde chabudu organic fertilizer.
2: Ganuge maundi ya gebi obu subuzi. Wanokuredi obu du. Ni Housing Finance Bank. Funa school fees loan. Okutuka kubuka debutano ya zili anisa chuwadi. Uruzeyo mwana oku somero. Atikuwe na njini somero. Housing Finance Bank. Ekulete de mortgages. Ezigeno kuyambako mkula kulane ye bange pamvo. Wamune anisa chuwadi school bridge finance loan. Okutuka kubuka debibidi. Zikuyambako mkuta andika tamu. Housing Finance Bank. Erunga mziwa banki mkule ya Uganda.
3: Chika ziri bilizo kaza izise kusawo mukage ogwe tuntu yoruna kulwalero wasibioti ya guwe na ulirizo mkutu ogwa chenda munana akatunyeze munana ne chenda mutana akatunyeze tano radio budu kadeka maulire gabi ya busubuzi nga nuga kusomera ndi Dembe Davisim. Ebe ya mafuta nebi ntwe bila lebi kosebwe waka okulinya byongedde okwiralikiriza bana Uganda era bangi balazo kutya nga webolekedde akaseera akw'okwerya enkuta naddala singa government tevaayo neebeererawo neba okwokyekola okutaasa embeera. Wetutuukidde olunaku olwaliro ng'ebintu nga sabbuuni omuceere akawunga n'ebirala byalinnyadde ebbeeyi mu butale kw'ossa ne mu maduuka agatali gamu ekintu ekirese ng'abasuubuzi bali mu kusoberwa. Mu kwogerako n'abamu ku basuubuzi bagamba nti kanaaluzaala wa bino byonna asinze kuva ku bbeeyi y'amafuta kw'eggaali nga kale kwe kusaba gavumenti ya kuno eyingire mu nsonga eno.
4: Ebintu byetutunda biri mu bbeeyi twaliza wamu ng'omugaati. Omugaati tubadde tugusuubula 15,000 naye essaawa eno omugaati mulimu abasuubuza 5,400. Sukaali ali mu bbeeyi, omuceere guli mu bbeeyi.
5: Mu nsi ya Mukama Katonda nalabye ekintu eky'ebbeeyi mu Uganda muno mafuta. Amafuta ga bbeeyi, gavumenti tukendereze ku mafuta.
6: Wabula ebeera mbi kubanga yadde amafuta ga bbeeyi n'owoogezaako okugagula mu mbeera gye galimu tegawera. Ye embeera mbi, embeera mbi, embeera mbi nnyo.
3: Embeera yemu era yerine kubaguba b'ebidduka kugeza nga ba boda boda nga bagamba nti embeera eriwo kati eyebbula y'amafuta eviddeko nabo okulinnyisa ku bisale by'entambula era nabo bawanjagidde gavumenti okuyingira mu nsonga eno kuba sinakindi ebidduka byabwe boolekedde okubissa ku mabbali.
7: Abamu tuvuga piki za looni abagaga abo bagenda kuzikutwalako kuba ebbeeyi y'amafuta eganye
5: amafuta agereeza era n'eminono atyano giddukamu lita ya kasanvu sabaze tebalina ssente tumala omazi budde kukulirawo sabbuuni twamuvaako tulawo enfaanana kati byagaana.
8: Manya gange nze Ssenyonjo Fred tusaba gavumenti etukendereze ku mafuta
9: ne piki za looni banatero zitujjako kubanga tubasaba ssente nnyingi.
3: Ssentebe w'abasuubuzi mu Town Council y'e Rwengo Lubega Joseph Bazono n'asabye ababaka ba Paalamenti naddala abava mu masoso g'ebyalo okuwanja ensonga nga zino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olunno basobole okubaako kye bakola okugonjoola ensonga eno.
10: Abantu bapakinze ebidduka byabwe leero lw'ensoso okulaba abantu nga batambuza ebigere nga ekitabaddeewo n'olaba omuntu ng'ava mu makaage kilomita namba oba bbiri n'olaba ng'atambula. So ebbeeyi y'amafuta ekosezza nnyo kati wetwogerera amafuta gali wakati wa 6-7 6-7. So tusabe nnyo twesabire ane gavumenti eveeyo ebyeko engeri gyeyongera okutaasaamu abatunda amafuta. Petrol station emu etunda 7 endala ng'etunda 6-6. Minister wa trade yandibadde yanoonyereza dda nagagwe mugugajja waate g'oyongeddemu ebitaano.
3: Ate ye kansala ku lukiiko lwa district y'e Rwengo ng'akiikirira abantu b'endagwe era nga ye minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi obuvubi n'obulunzi ku lukiiko lwa district eno Kayondo Mbalaka okulinnya kw'ebintu byonna mu ggwanga akutadde okulinnya kw'ebbeeyi y'amafuta mu ggwanga era watu n'awanjagira abavunaanyizibwa ku nsonga eno okubaako kye bakola okutaasa embeera eno.
11: Wotuuka ku masundiro g'amafuta olwaleero wamusangawo 7 ewala 8 buli omu atunda by'ayagala naye ng'ekyo kireetedde kirese gavumenti eno okuba nti tekoze kyeyina kukola okuvaayo n'eteekawo ebbeeyi erambikiddwa mu mateeka eyinza okuyamba bannansi.
3: Abasubuzi bano webavilide yonge bei ebintu yali nyadda nga wawulira bino kilo y'ebijanjaalo eri wakati wa sinji 15.5 n'okudda waggulu ate gwa omuceere kilo eri wakati wa sinji 14 okutuukira ddala ku sinji 15 nga n'akawunga weyogerera kati kilo yayingira dda esiringi 12.5 mu maduuka agamu n'okudda waggulu. Ate byo ebirala ebitundibwa kuliko sukaali nga kati kiri ali wakati wa sinji 13.5 okutuukira ddala ku sinji 14 nga ne liita ya butto ebadde ku sinji 8 wetwogerera kati mu maduuka agamu eri ku sinji 8.5 okutuukira ddala ku sinji 9. Ate bo bannansi abakola emirimu gy'obuweereza egitali egitatunulidde kukola magoba wansi w'ekibiina kyabwe ekya Federation of Uganda Social Enterprises balazze okutya olwa gavumenti omulimu gwabwe obutagwongera mu maanyi n'okusajja kuza songa bano ebigendererwa byabwe tebiri mu kukola magoba. Abantu bano bagamba nti yadde bakola kyonna ekisoboka okulaba ng'ebintu ebikolebwa gamba ng'okulwanyisa okutyoboola obutonde bw'ensi okuwa baliko obulemu emirimu okusomesa abavubuka obukugu obw'enjawulo n'ebirala kyokka gavumenti esigadde ng'ebatwalira mu ttuluba lyerimu n'aba bali mirimu egikola magoba. Pulezidenti w'ekibiina kino Timothy Mugerwa agamba nti yadde bakoze kyonna ekisoboka okulaba nga batumbula embeera z'abantu kyokka tewali nkola yonna yassiddwawo nga bo okulaba nga bizinesi zaabwe zikola nga tezitunuulidde magoba. Ono era agamba nti bo abali mu mirimu nga gino bakyasomozebwa n'akatale naddala eri abantu okugeza ng'abakyala bakola ogw'okutunga nga bwagenda mu maaso n'okunnyonnyola.
0: Social enterprises mu nsi endala ezaakula Asia, Europe, America bo batuli wala nnyo bali wala era bo sekita ebayambe nnyo okulakanya amawanga gaabwe n'abantu baabwe. Kati ffe Uganda tuvaako mabega neto abafuse twagambye katumye okubeera beebafunga abalala tutekinga lead tutwale eggwanga lyaffe maaso kubanga anoza kungamba nti nno omuntu alina kyagatta ku nsi ye nga natunuulidde magoba gokka gokka atunuulidde n'okubaako byakyusa atafaanagana n'omuntu azze okuyikula obuyikuza omusenyu abujimu lwera yagenda akole sente nga tafuddeyo na bulabe ki bwagenda kulekera bakitundu ekyo. Naye nga kitwandyagadde kwe kulaba nti tuteekawo enkola oyinza okuyita framework oba policy egaidinga erambika ebitongole eby'enjawulo government department, government agencies, private sector butya bweyinza okukolegana ne social enterprise sector.
3: Iyo ebeyi ensimbi nga weyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo webukeredde olunaku olwalero nga dola ya America egula sinji 14 mu 96 netunda sinji 14 mu 14 ate iyo euro egula sinji 14 mu 3 netunda sinji 14 mu 5 mu 81 nga ne pound egula sinji 15 netunda sinji 15 mu 2013. Iyo sente ye Kenya egula sinji 29 netunda sinji 33 n'obutundu 89. Ag'obudde buno ag'ebyobusuubuzi bwe gatwe gagenze mbagaliza okusigala nga mwekuumidde ku mukutu.
1: Bado uliriza mauli ya gebi ya usubuzo kufa musio na Wanoku Radio Budu ni Housing Finance Bank. Funa school fees loan okutuka kubuka debutano ezili anisechu wadi uruzeyo mwana woku somero atiku na njini somero. Housing Finance Bank ekulete de mortgages ezigeno kuyambako mkula kulane ye bange pamvu wamune anisechu wadi school bridge finance loan okutuka kubuka debibidi zikuyambako mkutandi katamu. Housing Finance Bank ilunga mziwa banki nkule ya Uganda. Tukunda tuuluguma, tukunda tuuluguma. Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yo mtu wa ulijo. Evi sasa tebibuwa yo
12: waha, koteka mbote
1: ayi mbwai,
12: ayi
1: Kalevu, ono ye Kalevu, uwano ku Radio Budu.
12: Kalevu jeba yikosevu
13: kari tata
12: mkulikeyo eyo ebintu byatambudde bulungi
13: maulana
12: na ye kyanyambi kubawo kyanyambi de wawa nti bano bebamba zo golomola nga balesa amaato n'obutimba nze nenkuba mu empuute emwe nene mugundi ya te kyanyambi je natunze nagenze okutuuka waka nga omukaatu se omukone ngula seggwanga naye nga empuute eyo je nabbye mu lyato lya
13: lutuusizo
12: lyato lya lubo
13: musango kujja ebyennyanja eyo
12: anagituusiza naye kikulu nti lubowa teyategedde kuba nagijja mu katimba bakaluboa yeye mpute ye nene
13: wamuse
12: aha ati yate gede yewe tuwagize tuti
13: akati wano guo
12: elago ne Kalevu gwe tuli ko chama na

Josia kayimba kwa kase kuna jikabiri msafe zake gane saza fomo kaga eze tuntunia kwa lwari nukwandiza kuyo mtu wabijo radio budu yenzedi jadani ya thoro maitidi ije majega kutaka nakatura begatura baga wambo gamboti ya wazibio telu tamla utia kasubire tibiri masi ya vanyo hindi na kusaidi yo babango wadiliza radio budu ayo mtu wabijo hakaza jotele dintende mziki kwa mkwa tuga banga tetu kuhita mu mpora mpora ngabwe tulieche misana chafwewe tukule mirimo jafwewe jituwa mirimo jitambla buru unje nyo njini dala wanumudha mix tura DJ Mero Pro yagonze muko nenga mantio wai fena tuliba DJ kazi jenzo nga sambli buru unje nyo njini dakula kangaten kutosako wa mziki omu omu nebio ino kumanya mkoro kwa fawudiliza radio budwe yo mtu wabijo sawe soka ya program the mix na kusume siku minanya mwezi kwa fogwe kumi ya mwaka bia ibn mkaga tulikuntaka siya chibitu tukera kubera ufe nae mitambule mdu unyo idilanga 13 December mkusumizane gama ni mkwaruka feja ngonyi mirwe jangola vejo utalabanga konga 13 December mbechimichimi anga chitambule mdu unje nyonyi idala jese ona kwa lwale no by the way Uganda tuwega sekunsiyo na okuzolo na kuruo kunaba mungalo hii nawe tuwegate kwa mga tuku zonu na kunene roku naba mungalo kakasa antigoli la nyao anabye mungalo yaba febwa kakerede wanabye kumungalo mweke njini njini kubango na kuruwa lero tuku zonu na kuruku naba mungalo limemba anti mkunaba mungalo tuwe wazie mwe bitwade binji nyo doba tuwe tangiri demu bitwade binji nyo njini dale bivamu pichafu kate sono urecho era kuzake mabega nga tuita mchirwade cha COVID-19 okunaba mungalo chatu yamba konyo njide kwa kangatiti we walichirwade chineno okulaba angatiti tuatibwa chibadi chitete jatu malabu nga museze nja uro na hivyo ya tuwabe langa kuredio wadenu nga tugamba balanga tunabe mungalo balanga tunabe mungalo wetuwabe na masomele yo muna nga batu kumiri zanga watu gamba okunaba mungalo chechisinga katibu unako nwetulimu unako orwarido program mchaka zenzwe mban simbu de buza mkwanu kubuza na hivyo wakulira nyawo buwaka kerili kumacha wana abie kumungalo tujitandi senanti.

0: ye Radio Buddu, Radio Yomtu wa bulijjo.
1: Gwo muzadde na walabirira abaana. Obadde okimanyi nti okugema abaana kibatangira endwadde zinnamutta omuli measles, polio, pneumonia, akafuba, wamu n'akalaakiro. Kale, kakasa nti omwana wo omutwala agemebwe atafune dozi zonna nga tannaweza mwaka gwa kubiri ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi. Eddagala erikozesebwa mu kugema likola, teriina bulabe ate nga lya bwereere ku malwaliro gonna aga gavumenti. Jukira okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'eminywanyi gyabwe.
2: Kitufu Premier League.

0: kukope bibuzo inti anaku atibuwa siwa kutirwa kuleso.
1: Twagaana okwongera okukubiriza abannaffe abantu bonna bonna abasomesa abazadde abayizi bwewakyaliwo abantu abagezaako kubadyekadyeka nga babasaba essente wano ne wali babagamba abaliwo WhatsApp groups nezigenda okukola kino n'ekiri obayambako simanya obbawa epapa za UNEB sample papers owa busasi twagala obategeeza nti nno abo bonna abagezaako kubadyekadyeka so temujoini nga groups ezo aye temubawa ssente ono obategeeza nti singa abeera bakutte ng'oli ku group eyo ogwo musango gwa nagomola so twagala basaba buli omu abeere nga yeerinda.
0: Ebiyunga bichali bityo wali mu disitulikiti y'e Bukoma Nsimbi ssentebe wa disitulikiti eyo Julius Bulejeya alabudde abazadde abeesuuliddeyo ogwa nagamba naddala ku baana abali mu kukola ebibuuzo byabwe ebya siniya eyookuna ne batabawa bikozesebwa mu budde buno obw'ebibuuzo n'ategeeza nti kino kyandibaviirako okukola obubi. Muzzukulu wa Kasujja Kalungi Martin katuwe by'e Bukoma Nsimbi.
2: Mukaseera nga abayizi ba siniya eyookuna batandise dda okukola ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo mu disitulikiti eno ey'e Bukoma Nsimbi ko n'eggwanga Uganda lyonna, abakulembeze Bukoma Nsimbi bakizudde nti abazadde bongedde okwesuulirayo ogwa nnaggamba ku bayizi baabwe abali mu kukola ebigezo nga kino nno kibanyiizizza nnyo kwe kubalabula okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe naddala nga babawa ebikozesebwa mu budde buno obw'ebigezo. Ssentebe wa disitulikiti ey'e Bukoma Nsimbi Julius Bulegeya mu kuwayamu ne Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo agambye nti abazadde kaakano balina okufaayo ennyo eri abaana baabwe abali mu kukola ebigezo babawe ebyetaagisa byonna olwo nno nabo bwe banaddiramu amaanyi agakola obulungi.
3: Ne saba nti abazadde baffe abasobodde okuwerera abaana Mukama Katonda abalungamye bayite bulungi, so nkubiriza abazadde okwongera okuteekamu amaanyi mu kiseera kino eky'okukola ebigezo okuba nti abaana bongera okubalabirira obulungi n'okubawa ebyo byonna byebeetaaga ebinabasobozesa okukola obulungi. Kyekimu ne kubasomesa, abasomesa baffe tubasaba mu masomero gonna naddala okusingira ddala mu Bukoma Nsimbi District okumwawo maanyi abaana baffe.
2: Ssentebe ono Bulegeya mu ngeri y'emu alabudde ne ssekulabula yenna abo abasomesa mu disitulikiti ey'e Bukoma Nsimbi abeesunze okukopera abaana ebigezo nti tebagezaako okukikola kubanga kyandibaviirako obuzibu
3: n'okulaba nti temwenyigira mu nsonga zonna ez'okukopera abaana ez'okubalemesa okumaliriza ebigezo byabwe obulungi. Nammwe abaana tubakubiriza abayizi ba siniya fo mwenna ba Bukoma Nsimbi District wamu ne Uganda okutwalira wamu okukozesa omukisa guno kubanga gwe mukisa gwokka gwe mulina okutuula ebigezo ate tubasaba omulamumwe okukonsentratinga mu klaasi yammwe okukonsentratinga ku ebyo byebasomeseddwa n'okulaba nti temuteekawo kutya kubanga tubakakasa nti olw'okwebwa okuba nti muteekeddwa bulungi mujja kusobola okubiyitamu obulungi. Mbagaliza obuwanguzi.
2: Nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja Radio Buddu ndi eno Bukoma Nsimbi.
0: Nga tukyali mu disitulikiti y'e Bukoma Nsimbi, ssentebe w'abantu abaliko obulemu mu disitulikiti eyo Muhammad Ssemanda awanjagidde gavumenti okuyambako abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe naddala nga ebagabira ebintu ebikozesebwa mu kulima kubanga bangi baakosebwa ekyeya ne batasigaza nsimbi ze bayinza kukozesa naddala mu kugula ensigo nga kw'otadde n'ebintu ebirala. Serwadda Swaliki kalutuviire ku ntono.
4: Nasabye gavumenti okuyambako okuddukirira abantu abaliko obulemu naddala abo abalina ke beekoleddewo mu nnimiro naddala okubawa ku mmwanyi ezaafa mu kiseera kino ebirime ebirala okuli ebijanjaalo kasooli nti byonna basobole okubayambako bongere okubeera nga bazzaawo ebyo ebyali byafa.
5: Nsaba gavumenti nti olw'embeera nti Katonda atuwadde enkuba eri mu kutonnya nga tusaba tuyambibweko ku bantu baffe abaliko obulemu mujjukire nti tebasobola kulima bakozesa ssente naye olw'okubanga nti omusana gwayaka nnyo emmwanyi zaakala buli kintu tebakyalina tooke buli kintu kyonna kyaka. Nkubira gavumenti omulanga ebatuddukirire batuwe ku nsigo za kasooli batuwe ku mmwanyi wamu n'obuyambi obusobola okutubeezaawo olw'okuba nti omusana gwatuyitamu olwaleero otundya bannaffe abalala bo bali mu kusiga kubanga akasente bakayina sobola okugula ensigo abalala naye ffe baganda bange abaliko obulemu batudde kubanga kati abamu bayina ennimiro emmwanyi zaakala zeetaaga okuzzaamu n'ebigwa mu ttubi ebyo. Nkubiriza gavumenti yaffe eno ennungi gye tuwagidde obulungi ennyo okutuyamba okulaba nga tuyambibwa ne tuweebwa ku nsigo ne tuweebwa ne ku mmwanyi sobola okulaba nga twebeezaawo.
4: Onasabye abantu abaliko obulemu disitulikiti y'e Bukoma Nsimbi era okuwandiika amabaluwa naddala abo abali eyo mu byalo abatamanyikiddwa bagatuuse ku bo basobole okubeera nga bafuna engeri gye babayambako kyokka era n'alabula abantu bonna ababoola abantu abaliko obulemu era mu nsonga eno y'emu bwati bwayogedde ku nsonga eno.
5: Mbadde nsaba baganda bange naddala obukulembeze okuva wansi ne LCs nga gyebakazironda bayambeko baganda baffe abaliko obulemu gye bali ewansi naye nga tebafiibwako mubatutuuseeko naffe tusobole okulaba nga tutuukira abakulembeze baffe okulaba nga bayambibwa era tulabira abantu mwenna okulaba nga tumubola abantu abo tutambulize wamu okulaba nga timubabola baba ina kyayagala muyambe ko
4: Serwada Swali kikula Radio Buddu ndi mu district y'Bukomansimbi.
0: Atabo abazirwanako okwetoloola disitulikiti ye Kalungu bakunganide ku kitebe kya disitulikiti eyo okusisinkana abakulu mu yafeesi y'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti ye Kalungu ko n'ab'ebyokwerinda e Masaka naddala mu giri eggwanga okubaako ensonga ze boogerako n'okusingira ddala ez'ebyenkulaakulana. Bano beegatiddwako n'abo abaakolako mu LDU abaana b'abalwanyi bannamwandu baabo abaafiira mu lutalo ko ne bassemwandu okulaba nga gavumenti ebaako ne kyebayamba. Bano mu kwogerako ne Radio Buddu beebazizza nnyo omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda General Yoweri Kaguta Museveni olw'obutabeerabira n'abasoosowaza ko n'okuzimba eggye ly'eggwanga ery'amaanyi nga kati buli ggwanga liryegomba.
6: Nze Captain Sekisoleko Kato Charles nga ndi Operation Commander wa Reserve Force Kalungu District nga nalwali negwala nga lino kubanga nditusa mbuyinza okuba mu 83 paka wetu awambira 86 nituwana tugenda mu Nozani nituvayo tugenze Sudani tugenze Congo tubule tugenze Rwanda nituwanako ate bwe tumaliriza tumaliza nga tugenze Somalia tumwebaza byatukoya tumwebaza kubanga atusadde ku kumotindo ogwejiro neri tusobola kubanga litambulira munsi yonna kubanga buli wamu bayayanira amaje ga Uganda olw'omukulembeze omulungi Chief of Command Yoweri Kaguta Museveni.
7: Amanya gange nze ndi Captain Sseguja Saidi Admin Officer Reserve Force Kalungu District. Twebaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kubanga teri musirikale yenna yakolerera ggwanga gwe yali azamanyi.
0: Nga tushali Kalungu ekitongole kya UNICEF ekivunaanyizibwa ku bulamu enkulaakulana y'abaana awamu n'abavubuka kitandise okutalaga disitulikiti ye Kalungu nga kinoonya abaana bonna abawanduka mu masomero okubakubiriza okuddayo awamu n'okubaagazisa okusoma. Bano bagamba nti kino kigendereddwamu okutumbula ebyenjigiriza awamu n'okukuumira abaana mu masomero era ng'enteekateeka eno etuumiddwa Go Back to School nga abakulu mu kitongole kino bali wamu n'abakulu mu disitulikiti ye Kalungu basisinkana abaana okubabangula ate n'okunyumyamu nabo wakati mu kubagumya era n'okubalaga nti okusoma kisoboka. Enteekateeka eno baagitandise n'abaana mu ggombolola y'ekyamuliibwa Kalungu ey'ekyalo Lwabenge Kalungu Town Council era yakomekerezebwa ku lwokutanula ssabbiiti eno. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ye Kalungu Isabiri Moses ategeezezza nti abaana bababuulidde ebintu bingi lwaki bava mu masomero.
8: Naye nga twagala okulaba nti abaana beeyongera mu ki masomero beyambise eddembe eririwo ery'okusoma UPE ne use program badde mu masomero basome baleme kutuula. Kati abaana betubuuzizza abo abaava mu masomero batugambye ekiryeyo waliwo omulenzi gwembuuzizza olwaleero n'agamba nze kyanzijamu nali njagala kukola kasente naye mugamba kati okyakakoleraga ha ebintu byatabuseemu sebo byatabuseemu kati bwe nfuna omukisa nkoba mu masomero yakoma mu senior 3.
0: Gabadde mawulire mu Luganda tova ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo ku saa mwenda ogenda kufuna mawulire agava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo saa 12 gajja kuba gava bweru wa ggwanga ate ne ku saa 2 ez'ekiro ojja kufuna mawulire agabadde wo mu lunaku olulamba. Nze Presti Kabanda na Nyanze akome.
9: Gigabadde mawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiobfm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa ziri 8 z'omutuntu budde bwa gandaalo we bali kuwuliriza Radio Buddu. Ngabwe twasoso tula programu ya fe echo tu kya bavubuka abavubuka mubakubaganyize bilonzo kunsonga ezenja ulezi bakwatako kati y'omulundi ogwokubiri yakubira okulo mukagalo wa weekend nga 17 okuva ku sawa nya paka sawa 5 ezokumacha abavubuka bakunganira mu boardroom ya Radio Buddu ne bakubaganya bilonzo kunsonga ezenja bakwatako nga bali live kumpewo omulamwa gwe tugenda kubaganya ke bilonzo kulo mukagalo wa weekend ogugamba
10: omuvubuka asobola kyo kukola sente nga akozesa simu ye
9: kati ko omuvubuka ayagala okwetaba mu programu eno wedeze obakubwa SMS oba WhatsApp noti msanfu noti nya 9 1 9 3 8 2 ngogamba nti ojja kubawo mu programu y'abavubuka olofe tujja kukubirako tukukaka sente oyitiddwa gwe omuvubuka jangu gwe kenyini weyogerere ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo. Buli wakuno wa buli wiki kibeera kikadde.

0: Ji atenga siche choka amusajja muzanyi wa filimu mero atenga yali akoze ko ne ku TV nga inatokosho ja hostinga achitegeza anti musajja wa amani abasinga obungi bamu manyira nnyo ku show obatokosho je bali baita The Daily Show yali ekolebwa chiro naye nga ajaza abantu abenjawo nebya maulire nga abikolera ddala bulungi okuva mwaka gwa 2015 mpaka mwaka gwa 2022 Ede bangali ya mali danga akola okuva mu 2015 mpaka 2022 mero ya wangula engule ezali ezenjawo amwe mwali nengule jibaita prime time Emmy Awards ya wangule engule eyo omulundi ogwali gusoba mugumo atenga sibyo byoka obadde okimanyi nti mero msa John okuva mwaka gwa 2022 mugumo mpaka mwaka guno gwenyini gwetuli ya hostinga awards za Grammy emirundi mukaga ejo mudiringanwa
1: era mulaba host wa amani amwesiganyo kushezo wezitu
0: atenga mero omsa John onno mugaga ebya ddala musajja mugagga inamuko ku nsimbi ebyo obugagga byalina abibalirirwa kumpi million dollars chikumi no musobyo atenga akasera ke yali akola sheri je nakutegeza ko mero je baita The Daily Show yali asasulwa kumpi million yeziri mu 10 na mukaga eza dollar okuva 2015 mpaka 2022 achitegeza yali afuna omusimbi nonga munji Binji vya ine vyo bugaga mero. Omsa John aina masho ni emu. Esango mu Los Angeles. Omanyire yona ya gade. Abantu mba itile itile mtu omuntu omu gamba masho ni. Mumenyele benyele bichi. Ebivera mwaga makagole ngira no gamba. Nti olaba lulia kasozi kalieri. Kamugaga gundi. Aina maka. Mulimu ebisenge bedrooms ziri mukaga. Mulimu ebiyigo 10 na chimu. Mero ngo ine nyumba. Nga mulimu ebiyigo 10 na chimu.
1: Ebyo kunabira mu bunene bwawe bayinkana.
0: Nga mulimu swimming pool. Nga mulimu nechifo chetu gamba ntwe twatwagadde okulaba ku film.
1: Cinema mweri mu nyumba.
0: Aha, tuina room eri private. Nga ya kulaba film. Amakago genyini nyini mansion jaina mero. Mulimu ko gym. Bana baga mambuze jala gena kwa mugundi sifanya mu spa bankole kole kwa baina rumu namba yabaga la kwa kustiminga yonaba visanga mnyumbe waka ayagala osoma mku butabu na ya inasaidi ya iye wakao ayagala ozanya mku game mera vitu vya bagaga atenga vinji nevya simenye chitegeza nti msajja aina akasenta akawera ko ye mashoni ya mkwebio evisangba mu mashoni jalina atenga aina na makamalala okuvira ko masaza genjal wali mugwanga eri America atenga aina nede zero production wenjogela kwe chitegeza nti baso wala okuwa saganya filmu namba baso wala kuchaliza washom production yeyo baso wala kufirumia documentaries kosa n'ebintu ebirala bingi bye basobola okubeera ng'ate bakolako yaddenga ebyo byonna byonna mero omusajja ono bingi abikoze mu kaseera kano omusajja mukaga muvundu ayogerwako okwetoola ensi yonna n'erinnya lyalina mu kaseera kano naye ng'obulamu bwe yatandikiramu ebyaddala tebwali bwangu yadde n'akamu n'ak'eddagala yazaalibwa mu ggwanga erya South Africa obuzibu yasooka okubeera ng'asingana nti maama we yali amuzaala yali mukyala nga muddugavu atenga tata we yali musajja nga mweru ebiseera bye baamuzaaliramu wali mu ggwanga lya South Africa akyali kive okulaba ng'olina kala enzirugavu era nga mwalimu k'obusosoze mukala ng'abaddugavu balinga baddu mu ggwanga lya South Africa so ke kaseera ke baamuzaaliramu mero baatuukanga ng'omwana ono bamusibira mu nnyumba olw'ensonga nti mu kubeera nga maama yali muddugavu tata we nga mweru yajjanga ina kala bbiri nga yono omweru ate omuddugavu mawanga magato okutwalize wamu nga bamusibira mu nyumba basobole baleme okubeera nga balaba omwana oyo era incident emu yagwawo gyateerabira mu bulamu bwe ng'akyali mwana muto taata we yagenda n'agenda mu parkingi omwana n'alengera taata we naye mu kudduka omukwano gwa taata ogwo taata yeeyongerayo bweyongezi nga tayagala balabe nti ayina akakwate n'omwana omuddugavu ekyasinga okubeera nga kimumenya omutima ate nga famire gye yavaamu mu butuufu baali tebalina bulungi kasente nga babeera mu mbeera ey'okubeera nga beti tenkanya era akaseera katuuka bazadde bombiri ne baawukana maama enaafuna omusajja omulala agwe baali bayita abe abe nga tatulugunyiza bitooke bye ebigwa yavaako n'ategeeza n'agamba nti maama we baali bagenda natuuka n'omukuba essasi omusajja we ye kenyini nyini gwe yali ayina naye baayita mu mbeera

Bisula byo kusula mwe byomulembe wabiri okosa ko tensezenja ula okubukinga kuba kunoti musanfu tano musanfu emumunana mwenda munana mwenda munana oba kunoti musanfu musanfu nya mwenda noti noti musanfu satu nya mwabave Kampala tabula ya mitwalo mukaga atabave Masaka omutwalo gumu ngabichegekedwa Bugoma Babu Safaris chigenda kubira ku Bugoma Sandbeach Kalangala okuvanga 10 na mukaga paka 18 gwe 10 kugi

0: Watch this.
1: Katonda wange.
0: Oyimba
1: n'okuyimba raga.
0: Efe tukubaraga.
1: Mbaba.
0: Ati tugenda kuba simbura. Nyabo nyabo.
1: Bajja kutuulira no.
0: Bajja kutuulira no.
1: Omulungi omwagalwa munango sibyo tyali kutambulidde eddoyo tyonako olwaleero kansuubire nti buli kimu kiri maridadi sana kabisa olunaku luno balugereesaako nti lubaale misambwa biteega mayembe nabyo biba mu wiikendi nga byenywera kasigala kaabyo
0: wiikendi yabyo yaleero
1: da naye abatuuseyo ku mirimu ate nammwe mukuliko eyo nnyo tubajjukiza ekibiitu nga 13 December tugenda kuba ku Laston Gardens
0: ekijjoyomwaka
1: otegedde awo nno we tubagambira ati mujje tudigide tubuuke tudigide mpaka ku majja nze jajjammwe mzei kamadi oweswagwa kaminosita ino zaakayo ndi mutabani wa mwalimu kigu ndisi maluotoone waliye bakijjulula ekalungwe masaka nkwaniriza kunyo mupulogulaamu agaffe bebe
0: ne muzzukulu wa nviiri ndawula debeleto omusajja ffumu lya mu nsonda eritwogera nsolo zerise omuti gw'ensonza okutungwa enkulu neeto kifumbikolako kiroga mutuba omusajja tamu akantu nange nenkwaniriza kumugeza akaleero
1: watu
0: nno weebale kutuuliriza weebale kutwagala emyaka gina 25 lubadde nno lugendo ate tukyalulimu naye olutukuumiddemu weebale
1: awo munnange nno eno mububebere byatakuse dda ono omwana omuwala yagira pick and play otegedde n'omuntu omulala mukwano gwe mu ngeri endala kaakati n'agenda nettu nga tategedde mu maka g'omusajja atuukayo azaala omwana omwana munnange ebbanga lyetoolodde bamuzadde akuze asomye otegedde omwami yagenze okwegeraga naye byempulira ku mitimbagano ne ku maleediyo dwaki sikola endaga butonde ku baana bange okusanga ng'omwana si wuwe ekirungi omuwala bwe yajjuki naaga nti nalina Joseph Lukwago lwe twali ku mukolo egindi ye taata w'omwana ono teyeeganye
0: lwe twali mu bimusa by'owamaliko
1: otegedde teyeeganye ngaga nti omwana wange nti nange mbadde bulijjo sigiraaki simanyi kubanga omwana omuwala teyangamba naye munonye otegedde bamuga okumunona omunonye naye bulijjo alya ayambala ajjanjabwa n'ebiringa ebyo n'okusoma wuuyo asoma waakiri tuweeyo oku ku kabwasiisi naffe kwe tunaagira tugende kwe tuoleze ekkanzu akakadde kamu kajja kumala abaga nti omwana mumunguza buguza ate nga nange kennyini mbadde simanyi nti nnyina yeeno omwana mumpe muwala wange mmutwale nti atojja kumutwala nga toleseewo ku lupiya otegedde
0: abagaye nti ebintu mbadde ndeeseeko ebintu
1: ndiise sukaali sabbuuni guno
0: omwebaza olw'omulimu
1: nti twagalirako
0: n'enkalu
1: totuwa bino bibisi twagalirako enkalu kakati awo muzeeyi amugee nti bwe munaazifuna munajja oli agamba nti omwana ke mutegedde nti wange bw'anaafiira wano ewatali waabwe ate lujja kuba lutalo nti tonkanga kanga balandusi bulandusi ekituufu ky'ensonga ono yandikoze atya muzeeyi akisusizaamu oba nedda newankubadde bannange gw'ojja ngalonsa otyo
0: naye tazze ngalonsa
1: anti bali baagalamu kapapula
0: kapapula
1: otegedde
0: obeera ngaamutadde ku mudaala naye bwe mbanzize kuba kati ekiriwo
1: anti kati
0: azze kusiima
1: ebano bobo
0: ate omuntu asiima mu nsiima yo
1: odwaliro babadde batwalayo sukaali
0: tebaamugamba
1: anti bo kye baagadde
0: owaye tebaamugamba singa babadde baamugamba nti abadde tajja ekyo kirala naye tebaamugamba era waategeeredde najja
1: anti bamulekeddewo akadde bamugeddayo odde
0: nzize kati
1: si byakugira maanyi
0: nzize kati
1: gwe woogererawo
0: kubanga
1: ogiyita ya takisi nti woogisangira woolinyira
0: anti kati ate bwe bamulemera jjamumubalekera
1: nga bamujjanjaba
0: anti kati olwo batobye naye
1: kasita noono jjajja
0: okiraba kati ate nga asobola omubalekera naaga nti bw'alikula alijja kati ate bw'atuuka okujja w'atambula butambuzi ngaga ngenda waffe ne kiro ya sukaali temuginywa
1: kye baba bakola ku nooti 52 9 8 9 5 5 ne ku nooti 7 8 5 7 2 2 8 owange
2: aliatadajja
1: gye ndi munnange
2: ali bulungi
1: osula otya
2: nendawula mwali
0: atemya bukofu
2: nga 13
0: December kibiitu nalo
2: Eto mundu guno tujja guzo miaka 25 nga tuli kumpewo.
1: Baba.
2: Amanya?
1: Mhm.
2: Abira maranga bijoka bijamira ku mulusana enda gwe mulwengo.
1: We wow.
2: Abo mulusana baba tumide nyu baba agala.
1: Batula bidi nafe ko tufira.
3: Nafe tuba agala.
2: Ako kasa baba ko bidi tuni tubu kutoko ti kulengule.
1: Eh.
2: Bako bidi tuni ne jaja.
1: Eri wayo na.
2: Ako waji kubide musajyo yoyo yoyo.
1: Tajinsi biye ko.
2: Kwa kukubona. Wakati.
1: Ndiyo.
2: Ya tenga bali ndiye mu, nga bali ndiye mu. O mwana avude mu baby atuse mu senior. Ne mujja no muchere de fukali ne china.
0: Ba obadde bandi zebatia. Why?
2: Eh?
0: Bandi zebatia.
2: Bakwa, ba waki da zetengo mu million ngo ne bagwa mu zei.
1: Mhm.
2: Ni wagama mweli kwa togu midyo ni gulu kubele mwe bali kula bide mwana kute yuna limu sini ya
1: eragwa ya gala
2: araba gumuwe wabata bagumu wade
1: mhm
2: kwa kwa temoto kaya wabadewe wadagweza
1: mhm
2: mwana kastawa ya moga yeba kaya
1: mhm
2: kutari musiko ntaja kubo na abona
1: mhm
2: bagirino uchere wawo baba mweleka wababa kutuwa alaba itogu midyo
1: Kabe jaba tulabide kunyonti na fetuwa agara okamala.
0: Omuliza wa formulu nji kakati mwantu tukuleba zoro kubela na fe. Na yetu inawechibuzo chino chetuwa agara otudemu na dalamu abachara. Chichi echu wa mchara wa mkisogu eche nkanyino omwami we. Kukusala huku chechi eba na alima oba enkoze sayetaka. Chichi echu wa mchara wa mkisogu eche nkanyino omwami we. Kukusala huku chichi eba na alima. Nenkoze saye takali yabwe tuina ansa nya na etu agalolondeke singo obutuufu ansa a byakola mu nnimiro na waka bimuwo mu kisogwe ekyenkanyi ansa b sente zaalete wakazi muwo mu kisogwe ekyenkanyi ansa cha singe takali bali lye kimuwo mu kisogwe ekyenkanyi ne ansa d tewali baya asalawo kakati mwatu ku ansa ezo twagala ke mu yokka. Kati genda mwosindi kilo wabaka musimu yo wandi ika ekigambo buddu leka waka banga teka u ansa yo oba a oba ba oba cha oba da leka waka banga teka uwe chukula cho buba mchala teka ofa buba musajja teka uma buma liriza sindika kunkaga muemu 15 obubaka obote bubajja kusarako ya denusu chikumi obusindi kila kubwerele. Tukubiriza nno nnyo abakyala n'abaana b'obuwala okwettanira akazannyo kano nga bakubaganya ebirowoozo kubanga kukabakwatako butereevu.
1: Baba munnafwe
4: zeka amati
1: wempa sebu kale tata ebali okuliriza
4: nyenda ulamula musinga
0: we wawo
4: yuko murushidi ngali makukulu kasambya lw'ebitakulu
0: e murushidi
4: nze enteesa yange ngambo musajja mutufu omuko we chamazima omusajja wamanyidde ebimugwiridde matuwa asimbulidde ogenda okulaba omwana ekirungi bulijjo nti takimanyi naye olaba era akutte kutteyo n'asobola okufunayo akasukaali n'akasabbuuni tazzenga lonsa n'aleetera omuzadde bambi anyweko ate omuzadde bw'anaamumma omwana watianga kubidwe ebimbo manyi waliwo famire enzibu msajja asimbula kati nava mu lujjao omwana
0: n'agweri n'alalambala
1: no nabimbe jovu
4: otandika okuyaayaana ng'omukubira amasimu ng'odduwa omudduka kwano n'omwana
0: kakati ate nga n'omuchere yaguzzaayo dda tacyagutoto kyagufuna
4: yabizzaayo dda era okomekereza oswadde toyina nakyofunye ne ngamba kwata katono ebingi bijja kujja
0: we waawo
1: batulabire konyo abe
0: na mukwano gwange omugamba nti munnange nsaba mbadde nsaba abaana abo bajjekene ennaku nga bbiri akanti ogambye ennaku mmeka nti bbiri olwokusa tutebalusulayo
1: anti obazi wayugira lwaki oboyisa owange sebo
2: oliotya
1: gendi ogamba otya wakula
2: walikubo lya munsonda
0: eritogera
2: eriange ryokera
0: ejujo lya lugambo
2: alibere ndakuzo mwezi 13 December
0: yentujo yo mwaka
1: kibitu
2: yendo balaga nango omuntu anazja mu buwulu
1: ugenda mufuna ogenda mufunira
2: awo
1: bas
3: era nagenda okubaawo nga nagiridde ekiyoyo
0: bawulu banno beeteeketeeke
3: era bannaabe bawulu banna nga bakyala muke bulungi nnoteko
1: baba
3: kakati kumulamwa
0: ntyo
3: naye banguza batya omwana wange
1: ate oba obadde tomanyi bo babadde tebamuliisa
3: wemubaletera wemubalekera afuuka waabwe
1: ate awo oba okoze bubi okozesezza mpaka
3: kezize nako keeko wenasola wonsaba miliyoni obalanga bwe mwana wange mukula kakati
1: ddayo weeteeketeeko dde
3: ye muzeeyi ayagala okunguza omwana wange ye yali aguze ku mwana mu ngeri bwekyo
1: ng'ate yazaala omuwala mu wamuzaala
3: ate ekyo yo tebamumuguzangako ngaye wamuguza nzo wange omwana owange aba wange
1: ye yayita mu mitendera
3: mitendera tinandigise mwimange okubeera nga namuzaala eri ewamuwa

0: Munda fue. Wanji.
1: Nkari munda fi.
2: Amanya.
1: Ah, no, no.
2: Yesebe no nikenga duwa nilu sore yutakwe.
1: Tusa niso kuuliza.
2: Baba ngambagala nyo.
1: Nafe tu kuagala mkwano.
2: Makumi na tatu.
0: Jibitu.
1: Jibitu.
2: Jibitu tawedi ya mtu ngeweze miaka hili mwika.
0: Ah, mazima.
2: Gona zimatele hawa kanya.
0: Dala. Baba.
2: Mbate simanteleza ya
0: mwe. Mwivali nyo, mwivali.
1: Gwamu nafe no alieyo. Ngoli mulimi bannaffe abalima organic bagamba nti mwatu bakuleetedde ekijimu ekigenda okuzza ettakali obujja. Bagambye nti ettakali ddirwa wasemba okulizza obujja. Ettakali likunkumuka, lirimu enjatika, oba mwattu lyalu nnyo. Bagamba nno lizze bujja nga weeyambisa lima organic. Kino kijimusa kya butonde, bw'okikozesa kino ekijimusa kya lima organic. Ebimera byo bibala nnyo. Anti takaliba lize bujanga lifunye ebirungo byonna ebibadde byaggwamu. Kakati ne kikuyamba okubeera nga okungula kingi n'ofuna ssente. Kakati tugamba nti lima organic kijimusa kirungi ate nga kya mulembe osobola mwatta okumutabula munemu busa obusabu n'obwente. Bino byosoka okugamba nti ate obusaka mbukunganyize wali buwole simanya bukole ekibumala okufunda bukole ettaka. Gw'obukunganya onooyiwamu lima organic obusa obwo buwola. N'obukozesa ate ku birime ebyo ne butandikira okukolera ddala butereevu nnyo nnyini ddala. Kaakati zabujja ettaka lyo nga weefunira lima organic ekijimusa eky'obutonde era nga tugamba nti bali mu kibuga Masaka muno kati mu Greater Masaka mwe bali ate nga batambuza kampeyini yaabwe y'ekijimusa kyabwe kino ekikolera ddala obulungi ennyo mu kuzza ettaka obujja. Mu Masaka mwe bali obasanga eri ku Buddu Street mu maduuka agatunda ebyobulimi wonna ekijimusa ekyo gyekiri. E Kampala genda mu taxi park empya. Erakai ewa Samula, ekyotera ewa Tonta Investments Limited. Naye nga n'okumanya ebisinga ku kijimusa kino bakubire ku 0 7 7 8 2 4 1 ate osobola okubeera nga mwato zabujja ettaka lyo ate okole ssente.
0: Wewaawo nga 13 December twongera kinyikiza no kino ganyo bulungi ennyo tituli kula Stone Gardens ekijja bwemi ekibitu kya radio budwe muntu wa bulijjo era nga kuolwo munnange tuba tuweze emyaka 25 otegedde mu buweereza nga amayengo tugefuze mu bbanga n'olwekyo mujje tudigire tukyakale leeta munno ne munna aleete munne anti tukitandika ku makya
1: njuba yetunyula
0: mpaka ku makya erenkeera kati atengo ogano okujja mukolo bwe gutyo mujje tubuuke tudigide mpaka ku maliri katujjewo baka buno katono nnyo nate era tukoma otovaawo
3: tugunda tuluguma tugunda tuluguma tusindo koma tubwa tukidensi yonna eno ye radio Buddu radio yomuntu wa bulijjo ebisesa tebiggwayo
4: waha koteka mbote
3: ayi karevu ono ye karevu wano ku radio Buddu
4: kale vijeba ikosebo
5: kale tata nikulikeyo
4: twavuddeyo ebintu byatambudde bulungi
5: maulana
4: na ye kyanyambi kubawe kyanyambi de wawa nti bano bebamazo golomola nga balesa amaato n'obutimba nze nenkuba mwempute mwennene mugundi yawe te kyanyambi je natunze nagenze okutuuka wakango omukaatuuse omukone ngula seggwanga naye nga empute eyo je nabbye mulyato lyalo
5: musango kujja ebyennyanja eyo
4: siza na ekikulu nti lubowa teyategedde kuba najija mukatimba ka lubowa
5: iye mpute ye nene
4: wamuse aha teyategedde yewe twagize tuti
5: akati wanoguo era awo
4: ne kalevu gwe toli ko chama nawe
5: katolobera awo
4: katwala ogenda kusaba sabana tomugamba
3: uyu ye kalevu wana ku radio Buddu
6: defense mwatu usedda
4: chama mtu atu usedda wedda tuli nje gwe
6: na iba nanga kachiko kenina na aba chara watamidedda
7: chichi tawanga miente tujja mukatiko sani nywedde nawe cheya
6: baba lola bali wa
4: cheya mwana malola bakuga vido ya cha kugenda mu station ya tulemerede tumubikidao
6: bana echaro mubebele chawale ndo buvuna njo bokutege kechi bitu cho mwaka guno ngaba kuza miaka 2 mu 5 fetuli mitambo
4: atonda wange
6: tuli mu chita uruzi chave wali ku Stone Gardens watugenda okubera
4: banyangi enaku jo mwezi mekatu
6: ekegeke kana kumera 13 mwezi kwa ntengu si December
4: Chamber.
6: Wewe nyini watugenda okubera. Naba chalo mulimo gwo kusanyusa n'okubuda abantu.

0: Uli wakati mchampions league commentary. Champions league commentary. Kuredio yomtu wabulijo. Radio Budu. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wabulijo.
1: Munda nge Richard wewale ka lunch kano. Chiba de chiyitirivu. Mbade ludo kulia chapate zuoma weziti. Mbeo chapati ndala ntualideko na aveka.
2: Muna ngenga zuwede wo. Bali muntu ansubede alide chapati na haka unga mioka.
1: Bananga atena haka unga kaomye. Kano wakaguze wanawe.
2: Guto na ulira kukaunga atene ngane mpya 80 wa spring flour. Spring flour ajira mungano mwunga muyonjo. Atenga aroma. Tali na buzebo kubulamu. Spring flour alimwe chiliso cha vitamin mwenda na minerals. Kajamangu atengano. Okozi sabuto mutoma mnyo. Olo na okola chapati njiko. Mufune mu supermarket mugwanga liona. Spring flour akuleba Mandela Millers Ebu Sega. Era nga tabidia Mandela Group.
3: Echigendo kumina kubugoma sani biche kalangala. Okuvanga kumina mkaga paka kumina mnano kwe kumi. Yoki

Kwishura mwe byomulembe wabiri okosako 10 senzenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tano musamfu emumunana mwenda munana mwenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya mwenda noti noti musamfu satu nya mwabave kampani tabula ya mitwalo mukaga atabave masako mutwalo gumu ngabichekekedwa bugoma babu safaris chigenda kubira ku bugoma sanbiche kalangala okuvanga 10 mukaga paka 18 gwe 10 kugenda kubira kundi

0709 67 35 94 netu itekuwa kwa Kuroni Sports Center ya kabi webili abagali ngatozo mpili ziri oligino weziri abagala fair play weziri na kuzime wapu bunji na ye teirumpi na musigala mugu samba unoka ambalo mujozu kwa klabu yo abagali rakamanya ni number service weziri so wapu bunji renda kuzino trust odds ye bade nunuda abantu tuwade wafunye kasente abantu pasa sudeba landlords abantu wanga wosangu mwana nga badatu wala ordinary na kusatu nge wangu labu wanguzi ya wababa badate kake mituwale hibidi hibidi weka nganga li mituwale unkaga chitege de mganda wangi deni wababa dosanga gezori ya gato ordinary ne VIP kusande na afuna yu mituwale unkaga mu hibidi kumutuwalo na gato ordinary ne VIP kumande na afuna imtwalo nkaga kumtwalo na kuzino munanke business singa ziri wansi atafe trust odds yebadde jetu yebadde tujunye so kati tako ko Kuroni Sports Center mejozi ja club za mwezi musingo kupera nga mugoberera no kuagira mu bulaya mujifuna budda nga buchi alikubanga lone possibilities za James ezem jozi gino okulinya ekyo mubere mu kimanye kubanga dola yali nye mafuta gali wa goro so binji yosu bidanti bei inzo kweka na mamu ko yosu gobado funida kwebili yosu kufunida kwebili chitundu he gobado funida kumituwa li tano chitundu yosu kufunida kumukaga chitundu he so nemu jika kati nga bei chali noma nemu jika ja klabu za mwe mpire jisambi wa wejiri mpire jisambi wa wejiri Fair play weziri, shin guards weziri, shin holders, body armors, muscle tights. No kunyumya nyumya muko, tubeera uko netuogera mu kebigambo. So jangu kumutia complex public flow eri ku main road. Yingirira mu lyango munene ogwe kizimbe kya mutio complex. Yingirira munda mu kizimbe dala paka kulumu namba na mubiri. Mulyango uyingirira ojja kulaba ekipande kyaffe kiri ku Kuroni Sports Center. So yingira munda mu kizimbe dala dala dala dala. Ojja kupeera ngo tusanga ebifuna ebyagabi. So kumanya ebisingawo. Ojja kuba ku 0 musanvu nnyia emu.

Emyaka abiri mu etaano nga tufuluma nju ku nju. Nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe. Radio Budati 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.